0: for you.
1: Ọlọ́run gbọ́ pé wa. Ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la ori nu we Psalm 37:30 to ni Oluwa ni mole mi ati igbala mi tani mi o beru bi e tin lo eru po ni ode loni lati di ayika ti ayida wa eru wa me sugbo bi o ba ti fi Oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe o ni olorun bi o re tin lo gbugbe ru to wa laye olua ma ba ile danu olua yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun afara o gbogbo to deru ba olua o teba ni oruko jesu gbogbo ipa ti agbara satani to n do de lojo na olua yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa

oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fokan mo gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin da nkan ru be ba re eyan tolohun ti o ku la re mo ba ni mo ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun oba feun ni ibe leti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaykum

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 today is 23/07/2026 systematically mommy ati daddy osu ina ma nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo olodun tologun tologun mo ki yin teleso teleso mi mo boyo o le fi joji laaro yi ayo lo ba sun to ba fi joji engineer ki n to da ko mi e ja jo wo inu mi n dun laaro yi in ti e wa mo n to fa e ba n re si gbogbo eyan omo olodun mo jo mo jiju ope bo ni bi pepe re mo yo to ba ile fi jo bere oni ayo le pari e nkan gidi nbo o.

Ami mo boyo nda gojo gojo si eleda oba to po ni pa ti agbara kiki mole kiki ogo enikan ni ta gan lo ndun yi program wo la wa nu e. This is Pastor Dekunle Epaphras.

Now, gbogbo eni ton lanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa niye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe inti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se inti an bo fenu baje enu na lo fi tun se ma ka ese bibeli kan bogo se nje ti olohun and inti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so in mo gossip para ni a duro digbi sibi kan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te ngo mi laaro yi mo fi oro ba omo re sere koko iwaasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan o lo fi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe Genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa oni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo ola ati titayo agbara o wa so nkan kan tele oni rubeni wo la ko bi mi nto to o ipile se agbara mi oni tayo babe lo sepe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe tin ba won mo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de on lo so wi pe e mu rubeni wa bi oro buku ti an so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkan kan oni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo se pe fun woli mo se lo mu ku tani baba re Jacob woli lo na mi o men to se pe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa n so fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re se pe fun o oran ti ijo na o si gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se n gbo mi ni waju eni to ni aye atorin nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won se pe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo se pe number mi ti n ba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe Joshua chapter 6 e je agbo nti bibeli so ni verse 26 Joshua chapter 6 verse 26 won ni Joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro ewo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass. Eni kan ni woli kin le wi yen. So ori epe to sey ti Joshua manuni sey mama ogba 550 years. E de ogota le ni edegbeta odun oni epe ifi duo digbi ko to dipo o wa si imuse. Eni kan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi. Eyin ko mo in to

nkan le epe ahole ni ja won omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni ki le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura an je to wa fe leikun ninu ilu ninu ori ki ilu bo se ngbo mi o ni epe ilu wa ma mu ori ki ilu meji ma si so epe ti nbe ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti ma gbe alejo oju onile lo ah taka seyin to ba jo mo Ibadan to ngbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi o ni wa sori afefe lai ni gbon oluwa an wa gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book. But one thing about Sofuo, KC, now Gomi Mama, and one thing about Walatia, Kure, one Gomi Lower by, a Petim Beni Lua, Kure, in Woki, one Lowa, a Kure, your Mamu Dale, one Muida Lele, one Fier no Pani, and you can go Yemi, one Fida Lele, one Fier no. So ni benye ti an ba fi enu mu o won a mo mo fi enu ba ti e je ni amuda lele fenu pa ni o lo fi je wu pe to ba re to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadura kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu Ibadan epe ti be ni pe Ibadan ni ile oluyole Ibadan ni ile oluyole Ibadan to gbo nile to gbalejo Ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigbati nu won dun ni won fi olugbon sepe e pawopo nle fowo kan awon me e sowopo gbogbo en to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alipetupetu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati ihantu ti en se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afẹ mojumo ni iri nse lowo bayi iri ki si se ko se gbigbona eni ti en ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro gojigo ti nbe nu omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase tin jabo loni gbogbo eyin te nbe labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada in ti o jora won yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to fori ko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se Bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai e ja lo sinu we first king chapter 16 e gbo nti bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words look at what he says e ja won to so o ni le ojo na ni eli ara beteli o ndide o lo nlaya o saya gbangba o ti gbagbe egun boya won o si sotan fun o ko jeriko o si fi ipile re lele ni abiramu akobi re lo lo si o si gbe awon enu ilekun bode re ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo nuni so can you imagine njo je mo pe ignorance is not an excuse ba omo nkan kan oni mo ko tumo si po ni jiya to omo awon kan iya ti won je ele ni se awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogba jara tutu eju amu bi na obusan ah and won tu ra re le bayi iwo le tu re ti ran tin bo na ba tu ra won won si tun be ninu abe ide na oya nawo e soke bi gba won ni okawo oke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbere soke o waju re le
jabole lara mi loruko Jesu olufe jin sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olon kan be ti won pe ni Nostradamus on lo kon kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 only there will be a 2 years that is 2020 from which we arise a queen corona ninu when you lati lo gbe itebode only there will be a 2 years odun kan be ti o di onibeji 2020 there will be arise oko itei oko ni 1551 ni 1551 1551 isele abami kan sele emi oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo only there will arise a 2 years and there will be something that will be given to the world won pe ni corona who will come from the east China and who will spread a plague virus in the darkness of light only aisan yo dide lorugejo yo si mo kaaki only on a country with 7 ills yo lo si awon ilu oloke meje in bracket o wa bracket ebe Italy only and we transform the twinkling of men into dust only yo si mo pa awon eyan lara da si yepe iyan ni pe won a mo ku to destroy and to ruin the world it will be the end of the world economy I say only yo je orisun ibere lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe ele se Nostradamus lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 2 years odun 2020 odun ti 2020 gbe ra won pon ele se

0: Amen.
1: Amen.
0: When you lua,
1: say, oh Lord,
0: kill the bad nisim.
1: For me to have rest.
0: And it don't fit jammy.
1: If I bring me stuff.
0: If you were boy,
1: sacrifice them for this.
0: Oh, when torn,
1: I send me stuff.
0: And your bite.
1: Let them go with it.
0: Baba. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oju mi o te ti ri be ri mo ngbo ni omo mi oba loluwa loruko e mo ti wa si bi mo ba daddy mo ni mo fe je ri sagba olorun won ni daddy o si lara adun won ogba fun mi mo tu pada si owo omo yi ko ti ju odun meta won ni o ni appendix mo ni ki lo nje be won ni appendix baba e sha lo si federal won ni wa gba 120 won ni ko lo ra gbogbo kan ta fi se won lo ra won lo je 85,000 mo wa gbo program daddy mo wa ni ha one more new oni, money ororo, money omi, money madon igbagbo baba e wo boya looto ni boya magic ni money madon wo le ni mo wa lo gbe omo yin ni le baba e tori le wa tira ni ile to ko ti tu temi ni mo wa lo gba lowo e mo wa gbe lese mo wa ni olorun authority to ba pe looto looto ni pe yi sha je wa ara e ki mo bi ma se ma tele e titi lai lai bi mo se gbo mo yin lese niyan mo wa mu ororo yi mo wa busi lenu mo wa busi ibi mo wa tu mu omi mo busi mo mu ororo yi mo busi mo ki gbe mo gbadura logo ikini e si lo ojo keji ojo keta bo se gbe danu niyan mo ni he o ya mo ni ha oju mi o ti re leri mo nu ko tu gbe pada si ifrede yen ko tu lo wo bo se gbo mo yin pada
3: e fodide gbogbo yin
4: oro yi.

0: amulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: e gba oluwa pe nikan ni ke ya fun mimo e ma pray lale laaro da ogun olowo to dabi ose duru to wa nu ile sigbo e ma lo ka ere mo e ma le mo gun fun yawo yin mo e ma si gbere mo osun ma gbi ipin ogun yin lara yin Jesus ba ti ba rin sere lara yin osun o mo dale ti aye yin e fi aye yin fun Jesus e ko esu sile e o de serere amen agbo olorun nikan ni ki ja ni kule eni to toro mo lowo orisa olofo ojo to mo yen fe se wedding orisa olofo beere omo pada se lati gba omo yen bayi en lowo soke wai eyin te wo mo me toro mo lodo baba lawo won gbe omo langidi ile olowo o to mo un yo mo se giri yo si mo se akwarapa agbo olorun nikan lo sure ile tolorun ba ko fun ni ki wo so ti ye yin omo tolorun ba fun ni omo alayo ni e duro de ori oluwa ke mo ba bebe lowo eniyan eyin me le fa sokun ninu ojo aye yin
2: anti mo bo oluwa ran mi sin e ti ri anu le ni so ogun gbogbo to nja e oluwa lo ma se
3: amen jesus
2: so ngbo kan ti mo so
3: deni sir
2: ma worry
3: yes sir
2: ngbo lo foko e si
3: oh kuro nile kemi to kuro
2: ma kuro nile ke to kuro fokan bale anu ma de awon o ye ko alanu ti de but idiwo kan wa waju e to man da lanu duro ma pray fun yin loni ki diwo yen kuro lagbara olohun o ni lori atako
3: amen jesus
2: o ni lori atako
3: amen jesus
2: e ma ronu mo o
3: yes sir
2: nitori iso oju yin e ma ronu tori oju yin yen olohun lo ma se oju yen ma pada riran dada eh
3: yes sir
2: o ma riran dada
3: amen jesus
2: so mo eni to man gbe koropo foko e
3: beni sir
2: ki loruko eni yen
3: pastor ni won bo
2: bo beni sir oluwa lo n ti se tan lati fun oko e ni moto ti e
3: ah jesus o se o
2: so da ko le ma fi bo yin
3: emi bi mo se
2: o ya receive
3: amen
2: gba be yen
3: amen
2: gba be yen anu de fun e anu de fun e anu de fun e anu de fun e in jesus name
3: amen
2: so testimony to them
3: in the name of jesus
2: aha
3: obirin
2: to gba mo lowo e olo ran mi si mo bo yara to wa sokoto yen how are you o ma da fun e
3: sir
2: e wo lo bi omo e
3: ben sir
2: omo yi gbe mora abi ko gbe le omo yi ko

0: se oju lasan kini kan bi eye lo logbon me ale kin bo yo loruko Jesu oya wa wa wa iwo emi airi eye okuku kilo won se bi igbe soke jade lare iwo eleye ton senu oju e kilo de soro kilo de kilo se fun o kilo se fun o gbogbo eye to wa noju e jade ibode buruku jade go Jesus
1: barugbo ajoba setan lati la ona bayo ta lo fe daduo baba de si ilekun anu ti won asiri atinu ori loluwo ti bere se e lo get sase ti yo didi kan gbogbo eniyan le ba wa dajo sarugbo ajo ni ojo friday ibe la duo o ti bere odidi ose kan gbako la fi sise le lori eyan wa ko osan mimu eyo meta lowo osan lenu jo meta yi loluwa nlo pe lo wa gbara ti n ba fi pray fun yan eran ti arabirin to wo omo fun 25 years osan la fi pray fun eripo ti dolomo bayi osan la fi pray for maternico soro omo leyan odun merin o ti soro e lo get osan eyo meta wa eleyi ki sere iyanu to se wa dini o da hospital o da ko gbogbo bi o se sele e wa wo n toluwa so te ba ti get your sameta ni aro friday o se e le mu yo saset kan lowo e wa gbe sori ota o so meta ti ba pray si e ko yen lo le pada sugbon yo yen le file sori pepe to ba di friday o se to wa nbo lohun le to wa gba iyo yen pada ma jan di omo le ona bayo seta ti de bayi ko se gun mo ko se pe mo e so fe ni ti o gbo ko gbo aro friday o se yi iyo saset kan o so mi mu eyo meta gbogbo eniyan a pade side of a garage ni kilanko junction e bere pe church arugbojo le lo nilu ilorin gbogbo eniyan a to ayanmo re se

go no la go go du go du go no la kere go se kareto bilaza ko le longa go go le no akojuba atun ko juba mo lo rato ni e bi ki bi ta ba ti na wa ni lati gbe gan ni logo e kan ni alalu barika e kan ni da wonder fm o da le da ko mi le titi

pa e je ki sori igbo sita pa ti bi enje je ma wi pa ka si me ro agbo mo nu ko gbo ko mo nu Manchester United deleri o ti se kini o ti darapo mo ko

ti fun la so gba bolu gege bo so wa la pa ti be yen a so gba bolu karun o na fun ninu ko gbe bolu ohun ninu league ago de lordland america mls monike di da gbo lu ko gbo gbo lu inter miami o palu ta ni o palu ni ni andres messi kusitini o na jomo oludala ninu ko gbo gbo lo bayi eni akokoro bale ya e je sare debe ajo viva an to ti je kini awon agbo bolu eleyi te gbo je gbo to lo ti gba plate e bo iyan ninu dj fi oye agbaye an ti foruko awon lede o Adi foruko won lede monakai wo ka gbogbo ti yin leti le oko kejeje iya gege lo ro to ni eyin temi ta wa nbe sa duro ri abi do bere mi ba an la won duro gbegbegbe awon mo sibisi awon mo kremo keke o ye papapa e je ka lo latapa ti bi e je nbe yin debe ki je ke mo latapa ti bi ni ke enje jema wi pe latapa ti bi e ko je gbogbo lasdon via ati ko je gbogbo lu jesi an to ti se kini yan fun ra won o an ti fogo ta fun ra won kini di aba tori pe ko je gbogbo lu jesi wa ti fi ose se kini an ti fi ose le aleje do ganajo an ti le fi le kuro iyan ninu ko je gbogbo lu won lo ti ninu ko je gbogbo lasdon via ni monakai o ye papapa e vara lasdon yen o Come on, Janoma. Kulukulu so to tibalu ese wowo. Ina gori leva ju kekejo pala mi oka yo lala. Adewale Adedayori. Omo aye ti devaye. Omo igboro ti defun gboro. Ese keru ko ese keti ti welu elu bi nojo. Dale gere guri na ti dale gboro le gboro. Mo to ti de lo roto ni. Eyin temi nguraye. Oye ba mi bo ko lo fa. Epin logologo epin logbelogbo. Gege bo so wa latapa ti be yen.

0: pa e je kin tan si bi te lava ni lati ma ka si yin leti awon agbobolu to da jo eyan nene DJ bi oya agbalaye ele itajo bi fa se be ti won foruko awon lede gangan ni e je kin bere latori amule amule wo ni won ka le ele ti won so po da ju gangan won ka fun yin le yoko kejeji iyan gangan lo ro tuni de tori pe amule le to so yin po da ju la pa ti be yen on gangan ni amule ko gbo gbo lori lede ke fadi ele ita mo ti fo sin a gege bo so wa la pa ti be yen o ya mo tun ti ja yin beta nje e je mo ni pe lowo waju lowo are ati lowo eyin awon kan wa nbe ti mo sin awon kan wa nbe to je pa ati reti pe yo kan wa nbe yo de to sin be e ma bi o de je nja yin si ki n gbe yin debe ki n wo yin sirin ni gbo raye e le mo wi pe kini o se nge me o de zere me sin be gege bo so wa lata pa ti be yen e yo ko kejeji la la vani lati mo gbe ra wa debe o je se ti wa nbe ta gbo pa ti beyan wole lo ro toni ka si bere yan nana lo ni ra ba ji gan ati lo ni ra gede fe o ye lata pa ti bi fosia o gege lo duro gege bi amule kukurela agbo bolu la pa lafia Pedro Poro, ona lo wa lapa kini lapa oton gege bi agbo bolu lapa oton lo weyin e wo opo mi kanu pelu Martinez awon ya gege ni baba sisi lapa ti beyen Jude Bellingham rodu pelu Michael Olise awon ye na wa lowo ani gbogbo nigba da Liverpool Talland wa lowo waju Kylian Mbappe wa legbe bagan na ni le ni Andres Messi one di egbe gan mo latapa ati beyen gege bo se wa lapa ti beyen e ba n ke awon mo Nigeria tan la fane lati gbe wa loro tun ni
1: aki gbogbo awon ye wa to n bo akagiri agbaya ni omi dudu o foju jaro ni ko le ra ya aso ile ise diamond la wa ma je ka ma bi tobo
0: o da je ka wo awon agbabolu ti won ka le yi pe agbabolu to daju ninu idije ife agbaye to sese tenu bodo awon kokan wa nbe to je wipe o pare arinu awon ninu awon agbabolu ohun a se nwa wipe to ba je pe won mo mu awon agbabolu gan to je pe o daju ninu idije fun agbabolu to daju ba lundi yo ipo sese ko ko won wa nbe ta won gangan so pe gan an fe wa lara favorite awon agbabolu le ro pe ye ko wa nbi ti o sin bi aba gbagbo lo ni o ye ko wa nbe to wa nbe
1: ta ba mo lati eyin emi wo pe awon to ye kan mu na na mu lati eyin nitori pe to ba wo omure desmen yi
2: Pedro Poro
1: Poro o se dada o je pe kukurela o na je defender to pe in tournament yi ti o na to fe se ye mu sugbon emi kan wa wo owo eyin yen 5 and 6
0: oba mi kanu ati Martinez
1: emi wo pe emi o pe ko si pe ko se gbe la pote o bo afi ke kubasi ninu awon mejeji
0: leyin yen
1: leyin yen o ya ninu e to pe opa mi ka do kini France emi o ojuwo ete mi emi o sugbon kini a si le kini Martinez bo Martinez mo wa wo ni pe Argentina eyin won
0: Martinez ati Romero na gbe combination mejeji no wa to
1: eyin nkan ti mo so yen pe eyin won o njogo
0: ajo la na ni
1: o le a le pe won ni apere ajase awon meji so ohun lo ya me fun ti keeper na emi o pe keeper Kefadi yen na
0: o gbiyanju
1: nitori pe to ba je pe o lo ri defender bi awon bi Spain o se se ko je pe a mo nkan to se
0: abun pe Spain to ni ke se to
1: ke nkan ni o dide ke nikan Spain nikan o ti ri pe ibi ti ogo e ti tan ni e to ni bi boya bi gbogbo e to n tele tele ni online ko pe ki 1 million but game Spain yen over 10 million to pe to tu break awon gen kan awon keeper to ti wa nbe to pe tan ti ni emi ni ke ni Facebook ni o e si ni o so nkan ta owo arin yen abo mo gbadun bo se mo arin yen mo gbadun bo se
0: mo arin Olise ati Jubeliam
1: Olise ati ke Jubelia e to pe ta ba o se ta me sa se Rodri bai ohun lo ni kini ju complete pass ju
0: bene
1: over 700 ni kini kan final nikan o te pe to ba de wo arin yen Olise na amose to se
0: meru le
1: bo kan je pe ko score bo ko se le ri ninu tan ki wo ko pe eyan score mu
0: meje le eru meje le assist meje le
1: e ti kini ta so ni na de le Bellingham wa la
0: na le se break e na ni Champions League
1: jo ebe Champions League Bellingham na o ma je omo orilede England akoko pe ni kin work up pe o ma score go meje o de ni assist kan o ati ohun ati elala ni tun ni o tun ma je player meji to wa work up to pe o score pelu ese alafia ese otun ati ori abomo atun ati ela so to ba de wo ela na tan mu na ni owo waju yen abomo abudo kikayin nítorí pé a máa ń sọ̀rọ̀ kan pé kì í ṣe pé màálù náà ò lè sáré o okùn ẹsẹ̀ náà ló ń ṣe ìfàsẹ́yìn fún ni o tó bá yẹ pé kò lọ sókun ẹsẹ̀ lé ó ṣe é ṣe kó sáré jẹ sí lọ nǹkan tá a sọ pé tó bá yẹ pé bíi eri alan ó lọ rí bíi tíìmù bíi spain ọ bíi tíìmù bíi france ọ tíìmù kan mí ó ṣe é ṣe kó ṣe ju bó ṣe náwó lọ àṣùbọ́ pàpà síbẹ̀ náà bí ò ṣe rí àwọn tó da tó o le sọ pe Odegaard náà lásán ṣùgbọ́n tó bá pé ó lọ wà ní orí tíìmù bíi spain ọ bíi faransé báyìí bíi mbappe èmi wò pé góò tó skọ gan wọkọ pẹ̀lú 7 goals yẹn ó ṣeé ṣe kó ju bẹ́ẹ̀ èmi wò pé ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn àbọ̀n 5 and 6 yẹn ni èmi ti rí pé ó fẹ́ fìdí ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn mẹ́sàn-án tó kù ó mẹ́nu ẹ̀.
0: ó dáa ayédèyí sọ ní bàrẹ ó ní sọ́tòkù ẹ̀mẹ́nà wò dẹ̀sẹ̀ ti ìyẹn gẹ́gẹ́ ládàgbà àdìbẹ̀ yẹn ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ ìdíje ọlọ́rẹ̀sọ̀rẹ̀ pre-season láàrin kọjú ẹgbẹ́ pẹ̀lú tottenham hotspur àti mk dons emergency yìí àmì ayò kan sọ́dọ̀ ó ní kọjú ẹgbẹ́ pẹ̀lú tottenham hotspur náà fi gbẹ̀yẹ lọ́wọ́ kọjú ẹgbẹ́ pẹ̀lú mk dons kódà news.

0: aku wa pe aku ojumo ni
1: yes ke
0: o ni ni ojobo ojo keta leni ogun osu keje odun ta wa ye
1: calendar yen kore
0: aku wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto atupa lero yin
1: eba
0: ni calendar money ti po 7
1: yes.
0: Wa ni lorin ni ipinle
1: yes.
0: Kwara
1: oi
0: se bi ewurogbo inu gbọn lagba bibo mu la fojude o de lo wuro to ni eto yin eto wa eto atupa lero lọdọ ti yibo le se npe awon kan won ti gbe ke senu osoro bayi won le danu si to ni pe o je koko ajimu fun won awon elomiran ogun eje ni won ti bomi segbe e to ti lo olohun oto ni se waya mo baba tisha awon victor Adeyemi Adewale abi bi ni gbogbo won bayi
1: e ma afola bi gan
0: freshers abi awon freshers
1: ko fi beru kan
0: laaro aro beru kan
1: wa be lu ra ni
0: mo me gbe lu ra ni nile badan
1: awon

0: jo ICPC Musada Mualiyo lo tari oku oro ti o fo glass po si gboraye punch na to gbe o seri e laaro to nifa
1: to lowuro atoni Nigerian Tribune omomo gbamo lowuro atoni keke royin mi waju legbemo aso josofi le yi mo wa de lowuro atoni toni ojo to ro loke yi eyi awon eyan ti yo pa ko ti seni kerin to le ka ha Wani igbimo sare mbaja elegbimo aso josofi ile ye to gbe kale ade tan na wa de se dasile ile ise kan to wa nile ise are ile ye to ni won se agbe kale ajo ho lati ma se ipolongo fun awon idokowo ni ile okere loni oni won fi oro po olu badamo pataki lori oro abo nile ye Malam ni badu minister fun oro owo na tewo oyedele minister fun oro dajo to je agbejoro agbale lati fagbemi ati asiwo owo agba lorilede ye ogbeni baba tunde ogoji lenuwo lori nkan ti won mo lori oro to wa le na just no oro tuni ola
0: ada je ke tu sare jole mo papa pa bi ogan tori pe bo tin lo la wa na nkan si loko kejeje ko mo ba tutu ma lo ko si mo ba jimi ma lo loju ma tuni eleje re o o di won nenu wo in leadership to jade lojuma to ni kinu won wiki ni won son boro aye o won ni awon gomina te ma won adari legbe lagbon oselu o ni won ma peju pese o si bi eto ayeye ikeko jade omo wike lobirin leyin ti won lo waye ni ile oba united kingdom won ni awon gomina te ma won adari lagbon oselu o jake jado ile wa nigeria di won ma peju pese ti won si sara won jo o loko kan ejj si ile oba united kingdom ni ojoru o ni bi ti won ni omo obirin iyen minister ni olulu ile wa labuja iyen alagba yeson wike baba lati o omo re lobirin ni won mo ni o mo kawe gboye ni ile oba united kingdom koda won je ko di mo pe bachelor of laws ni kini ohun lo mo bade o to si jade pelu upper second class honor ni ile eko giga eyi to nbe ni southampton ni ile oba united kingdom won ni ayeye ohun ibe mo le won ma ti gberi wike gangan ati aya re onidajo eberechi sozet wike ati gomina ipile adamawa amadu fintire te ma alaga igbimo majo baje ninu egbe oselo pdp o ma ohunbuwa to fi deri igba keji alaga apapo fun egbe oselo pdp ekoti gusu gangan iyen eron chukwu emeka to fi dori omoye labe fun ipo gomina labe gbogbo egbe oselu apc to ye ko won ni gbogbo won papapata o ni won mo lanfani lati peju pese sibi eto ayeye na o gbo balance de gbogbo obi ati alagba to papapata porogodo awon mo wa won sorire o leadership lo seri e laaro tuni o
1: to lowuro tuni olare lo genu so lo ganu sin ni waju wike lowuro tuni Nigerian Tribune o na won gba mo
2: emi lo ganu sin
1: sokko be lo ganu sin ni to Nigerian Tribune omo gba mu lo wuro to ni to pada pade wi pe agbalagba ti o ba le kaun soro jomo pada ketan sare elegbemo asofin agba ile ti ke gba jare wi pe awon owo ran won kan ti won fun ajo ijoba le yi awon ajo to gba le ijoba ngo ati awon egbe ga fe to maniyan nile yi pe wo ohun o ye kan kese bo won se wole yi wa lati le okere to se fun awon ajo ohun ile ti wa bere gbese lati fi abado fi kan lede lati ma moguto owo rowo ti won gba lati le okere fun awon ajo ye papa julo gara bi se lori lede ye ile ti wa se agbe kale abado fi kan ti o moguto oro owo ohun papa julo ti won gba nile okere ati akosile lati ri pe o mo nipa bo se na owo ohun ati kan ti fi se abado fi na won ti ka fun igba keje nibi ijoko elegbemo asofin agba ile ilana ojo wo Nigerian Tribune fide mule lo wo toni ola
0: ora elejire papa bi ogan ja sare mu oja tin be lori igba ikuro eyan ara le ogba be ta ba ti pada de atupale royin egbo o se n tesi waju ba ti ko we re ja sare lo papa ni pe de ja lo taja ojo oja yo anbo

0: e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa eyin na e gbe polowo oja yin wa ke fi gugu ara saje bi sese fun yin la wa olorun be pelu wa ko si le se olokowo lala olokowo kekeke to ba le se diamond do po witi ba ilaje yo ma gugu aye je eleji re o ya gbe body lodo re nbe
1: o di cable omo gba mo lo wuro toni di cable o we royin ni ki se waya na
0: okay
1: e ke kero yin ti mo gun ipinle rivers ibe na mo ni mo gbe de to pada fun lede bi pe ti iya le eni te ogun ye ni baju ye lo iya na mo leyan pe eyan su pada gba fun mo ni won ni governor ipinle rivers sulaye fubara ati kede bi pe o se ati leye fun awon egbunlo to npe de rebo coalition ti won ni ati leye mr fun labuja e so weke o se fide mule bi pe o tun fi o ntelu omo ye fi po governor Nipinle Rivers labe asia egbe oselu APC kesi chinda saju eto dibu odun to nbo fubara lo pabe tojo abido oro won gba to si so lojo ile ise kan to ni se lori oro lera tan gbe kale ni ilu Port Harcourt ni ipinle Rivers fubara o soraye wi pe ni bayi alafia ti para joba ni ipinle Rivers o wa kesi awon alati leyin re wi pe egbe oruko ti are Bola Tinubu chinda ati gbogbo awon moye labe ilana egbe oselu rebo coalition ni ipinle ohun ola de kebo ni lowuro to ni
0: oga ila eleji re o je kemi o lo nawo gan iwe royin daily post to jade lojumo to ni kini won wi kini won so ni gboraye o je ka tun si kini ohun katari e si gboraye loko kejeji won ni egbe oselu alatako ni adc ni won ma ti ko ipako si abadofin yi to pe fun pe egbo egbe kini ohun e ma gbe ti pa o iyen itakun aye lujara ta ma si social media shutdown bill egbe oselu ADC ni won mo ti jade si bombo o iyen African Democratic Congress ADC ni apekuru re nja o won mo ti ko ipako si abadofin eyi to pe fun pe ohun to ni se pelu social media shutdown won ni ki won gbe igbese na won ko ipako si loko kejeji won ni isonjo sugbon o won juwe abadofin ohun eyi ti won te pepere si waju ilegbimo asofin apapo orilede wa Nigeria won juwe re gege bi igbese eyi ti won ni won juwe re gege bi ijoba teru nba lori igbe aye awon modilede Nigeria saju eto idibo gbogbo ti o waye lodun 2027 ninu atijade yi ti won fi lede gamboro lori itako aye ujara x igba ti o wa ni ti se akowe apapo ilukuru fun egbe oselu adc malam bolaji abdullahi eyi to te iwe royin daily post lowo won je ko di mo pe egbe oselu adc ohun ni o je ko di mo wi pe iwe abadofin na lo mo se afihan ipele igbagbo ohun igbekele eyi ti sakoso are bola ahmed tinubu leyi to ni ninu awon ise akanse eyi ti won mo ti gbesi ati aseyori loko kejeje egbe oselu adc ohun la won na tari oro na si gboro ye o leyi ti won ni egbe serap ti saju ro ilegbimo asofin apapo orilede yi lati sewele ki won si seri pada lori abadofin eyi to npe fun bi pe awon oju itakun ayelujara ta mo si social media platform te ma won bloggers leyi ti won sise orilede Nigeria pe ki won se idasile awon offices leyi ti won le wa won si ati awon address eyi ti won le wa won si o orilede Nigeria emi ko mo so egbe oselu African Democratic Congress ADC lo tari oro be si gboro daily post na tun seri e ganu si royin laaro tun ni leji re
1: lowuro toni ola gaidia omo gba mo lowuro toni keke royin ti mo gun ipinle osun ipinle omo lo abi mo won gbede lowuro toni
0: okay like
1: o se ka meji
0: okay like
1: to iroyin ohun oni dugbadugbe to mi loke yi ibo na lo fe jase bi won se ngbarade fun eto dibo gomina ojo kedogun osu kejo ni ipinle osun ile ise olopa ipinle osun ati awon dade egbe oselu akor party ni ipinle olana ojoro won ma gbona wojo ara won lori igbese atorede latowo awon afurasi omo ganfin oloselu to je pe won tin fi esun kan le ise olopa wi pe o sa awon eyan kan o fi papo fi won o le fi awon eyan kan sile won fi die mule wi pe alaga egbe oselu akor party ni ipinle osun olusu agutan victor akande te fi esun kan ile ise olopa wi pe o mo sa awon eyan to pepo fin gbe ni be oran amo gan fi lowo lati gba ebu doko lona ti o bo fin mu amo se bi isoro bae na ni egbese alukoro fundese olopale ye ka ti ipinle osun abedun ojelabi fije mule pe oro ti o nitumo lolede lati enu egbe oselu akọ party ni ipinle osun emi ko mo so gaiden lo ro to ni
2: eh o gbe keke jaro e lo ni
1: ah mo buro jina si won
2: eh
1: amo gan fi lo selu
2: eh o ma fe nu ko ja bi
0: oye eleji re o
1: ogbo
0: eh alejo wa won ti wa nkale ile ise bo ifoko dangote won ma ti pada senu pe a n gbe po yen petrol loading pelu owo naira ile wa won kini ohun o ma ti bo si 1215 naira bayo pelu jala epo kan ile ise bo ifoko ti dangote ma ti pada senu gbigbe epo yen petrol eyi ni owo naira baye leyin odidi ose kan yi ti won ti saju sewele kini ohun latori awon kankan atawon kankan eyi to ti saju waye o gege bi wero yin vanguard bo ti ganu siro yin sere oro laaro tun ni o won ni awon wo yere pe ile ise bo ifopo ohun lo ma ti duro tandi bi pe iye ti won ma gbe epo lati ibudu ohun baye o oni 1215 naira per liter leyi to mu alekunba iye ti won ti saju ta kini ohun tele to je 1075 naira per liter eh e ma sanu wa kọlọn si sanu wa
1: kekele legun temi
0: eh se keke o ina le po ni
1: ah kin sin be mara weli temi
0: ma wori wa pada ra ko yoyo
2: e ja ma lo sabala keje to yi
0: ta gbe ni amala lame to lame to awon ti wa ni kale yen dokita abdulkarim jimo edun ti won wa lati university of ilorin better by far o ta won yo fi ofi okere mi ko o olodun lo ni ori be oga agba ni hod leka ti won ti nko nipa oro osilu agbolenu bi jatajata ojogbon ni la kaye ni eyin na ori bo tin lo la ajo ma tele la ro to ni oga akorin
1: kako soprano wole
0: o ba wo oko ja lo
3: la

0: ki wa pe aku ojumo oni oni ni ojobo ojo keta leni ogun ninu osu keje odun ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara e ba wa dasi leto to je pe a tin se agbeyewo awon oro to lo lorisirisi eka bi eka idajo eka eto abo eka oro osise oro sijoba ati awon sele to waye ni agbami oselu eto yi ibere tambere nbe o takoko be to di pe a fi man so oju abe ni koni ale so pe to yi ale pe ni embalaya ko wa wo oni eto yi ibere wa nbe o takoko die oni nkan fe wo a lo sinu egbe oselu APC ipinle Kwara papa julo won gbaradi fun eto dibo odun to nbo ati awon ifanfa to lede ninu egbe oselu APC ni ipinle Kwara atoro sijoba ato 2019 loni na se se ka wo sijoba na ni sekuku lowuro toni alejo mi loni talari emi oruko temi alego temi loni awon ni honorable Femi Yusufu won je alaga ijoba ibile ifelodun ni ipinle Kwara 2019 ogo se to ga kule Kwara ni pe ijoba ana awon fe won mo bi pe ki wa tun wole na mo ki pe kojumo
1: e se o ta wa de emi
0: e ko meta
1: sala fi ale wa to sun kan
0: 2019 e ma so ni pe ko to 2019 le so honorable ko to bayi leyin odun meje so itan kule Kwara
1: e ko to le tan sugbon bi wo na ba rin gboro iwo no mo bi ta ba de loni ni ati nu gboro ateyin gboro iwo na o mo
0: ibere bade
1: iwo na wo se iwo na orin gboro ni se bi lorin ni iwo na n gbe
0: ilorin ni
1: so o ti nda o lo ti de taiwo ri
0: taiwo wo nbe
1: taiwo wo ni wo mo abi ti to joko si waju mi na
0: taiwo ke meji se sara abi toke
1: emi o mo egbogbo e
0: sugbon ati toke egbarin bi
1: ati toke ati ti sale ati taarin iwo lo gba
0: sugbon ta ba gba
1: o ti gba ta mo duri o ti gbe mi asuru duri o ti gba asuru lere ri eh o ti gba balogun fulani o ti gba muritala o ti gba lajorin o ti gba modu belowe tan ti en so pe ibe la pate ajasi yes that's the heart of the government of Kwara state o ti gba ona le loke abi omo bi tan pe ni le loke o gba be o ti gba na police road ati be be lo to ba tun wa lo sodo temi lagbaja se boya layinka boya gunjin lo ti fenu densin oke ode si lo nlo ati be lo so ki what are you now saying
0: eh yin na gba legba bibi ka wa to si legba mi bi yi
1: ibo ni je bibi
0: ni egbele ko ma re si bayi to lo so egbejila se gba koja
1: ah daada koda mo tun gba kila nko
0: ko to si nbe
1: koda mo tun gba kila nko
0: so
1: won sa bo si mi la ti se koto tan oni ko si koto mo Kwara ko si ni koto wa ko se n to le se koto tan sugbon mo bo ni suru ni suru ni aye boda mi ana temi se nja koto government yen put something in place operation no potholes to ba ranti tori wo lo mo gbo nkan kakiri to ba ranti operation no potholes if you are saying operation no potholes as you wan ri koto kakiri government yo so pe on fe operation no potholes sugbon ntin se nti o ba wa da leni eni elekeji government ana won so fun wa wi pe operation lato Kwara eh akari pepe ni ikan wa legbe yin bi na ikan wa tanke ikan wa fate nkini kina light sugbon loni so ri ba ti wa gba bi government joba yi se on sona be na lo tun wa fi light up si so and it goes

0: given ke to le so pe yes o se itoku nisin do ba denu gboro a ma so fun pe ah ni bo so ro pe ah gbogbo adugo wa a ma so fun pe adugo bayi o ti ni interlock adugo ti o si ni interlock ni lo nisin is numbered you can count them
1: ni wo ye ti ye bayi
0: ni wo ye temi ko ni to sele ni
1: ni wo ye ya nrebu femi yusuf bayi iyen ni pe ijoba yi won ti diko toto po gan ni pele kwara abita na lo
0: ni wo ye mi ko ti won na si gbagbo ni wo gan kan si jeri si tori ko nto ba so pe investigative journalism ni lo se eh mo ti ka ona bi 14 nisin ti o ndan o ka yo kan mo stubo fi kan si ko da ma tun wo fi mi si to de se pe gbogbo e na to ba de ya na so bi to lo ja akere bi ata o na ko to wa nbe to ba de tanke ko to wa nbe but that does not mean pe there is no provision for that all of you ti oro governor wa emi mo so ma ni ojo weli weli loro governor wa ojo to ro ti o ti da olodun lo meni ti o pa so awon ton so yin na it does not mean pe won ni plan fun I can assure you mo le fowo so ya fun o wi pe bo iyi to ona ti bi yagbeje ato ti wa so yi ibi to gba won gba ma rest wole ni lo gba airport wole cause wa be lo mi ko ada e lo pe mbolo mbolo mori lo so apere nu pe ise nlo ise oduo ise osi le duo asiko to ye ki governor mo ka di eru ko mo di eru pe mo nlo pension tawon kan mo lawon se bill pe bill be a se ma live on the state government governor wa se wa yin na soke louder and louder by the day ta ba ni se manafiki ko da be se ba se manafiki gan tori ko so gbon te fe da si erin be ajo na won alatako wa han ni ona ti o baje na se nisin awon kon n gbadun e san so pe gbe kan ni ko gbadun e san lo mo bi kan ni ko gbadun e to de se pe nu gboro kan na ti gbogbo ajo wa na ni eni ta ba ti de joba awon lo wo gbogbo ntan di ni ha olodun kare olodun ba ti o si ni bi ti o si bi abosi incident meji ti sele in the last 2 months to se pe emi ti o ba so ni bi challenge ye wa si bi ton tin ta kini o se bi won report kan na be report re ti etin si ta lo kori bo be yen e wa imagine ni jo saturday to ja montic ko mo wa si kini nbe what are we saying
1: ebere
0: e fa bo sikun e ya bo sikun e fi gbogbo nte ba fi kun te ba se eja se ajalo ku koja lori nkan fi ri ta ba re rin ka so ba re rin
1: won so wi pe honorable femi yusuf gba loni yi wi pe koto ijoba ko le koto kan pinle kwara
0: mo gba mo ti mo so tele
1: ṣugbọn
0: lanu ijoba ti o se
1: ni 2019 e parun pa na pe ijoba o di koto tan ṣugbọn je ka wo bayi tan ba ni ka wo o ti e ti gba ijoba ti gba fa pere January to March odun ta wa yi owo tan ti gba o ti le ni 42 billion naira 42.3.8 billion naira ni
0: la pere
1: le ti gba
0: la pere
1: bẹẹ lori
0: lapẹrẹ okay won won na mo ro bo ni lapẹrẹ
1: emi to so fun yin ni pe e te ti gba ni yi
0: okay
1: bẹẹ e so pe awon joba kan pe nkan tere ti o ju bẹẹ lo o te ti gba joba ti yin ba losu meta oko ni pele ni pele kwara o to ye ke ti di tan pele kwara
0: okay good so ri laarin 1999 no there be bye 2003 to 2019 gbogbo wa la mo to wa nle ijoba kan gbowo kan o niye ti minimum wage je abi o niye ti won ta rice o niye ti won tepo o niye ti won ta gbogbo nkan to ba fese kilometer of road kan o niye tan se so emi ati njo agree pe worldwide inflation rate ma rise ni ti eyin na si mo be ba se wo data ti Nigeria ten wo ti Kwara e lo compare with other worlds other places in the world too so ti inflation ba ti n lo every other thing goes along with it e be ba gbowo responsibility ma n bowo wa je fun lapere 2019 ton so yi the minimum wage was supposed to be 18,000 naira was supposed to be 18,000 naira but as at that time the state government was not paying 18,000 naira the state government was paying less than that boya 9,000 boya 8,000 boya 13,000 nansa so lati igba ti won so yi 2019 ton so yi to fi doni o ye ko ran ti ye number of increment to ti ba minimum wage o ye ko ran ti o ye ko si ton ti pon ti tun pelo lati nisin lati tun fi kun gan bo se wa o ye ko ran ti pe ye tan ta cement ngba ye ko nan ta cement nsin so naturally bi nkan ba se nlo na ni o se ma teni lo
1: boya ijoba yin ba to pe e na ko ya

0: ekaba pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lo ni alejo mi awon ni honorable Femi Yusufu awon ni alaga joba ibile ifelodun ni ipinle kwara lo ni nkan ta won o ni oro egbeselu APC ati dubo to bo ni ipinle kwara kata ile kan bi yin e pe kan e kan bi pe tiyuti yi papa to wa nbe bi pe ni ana awon na won ti te awon yen kan mole fun won lati gunke igba na won pare won so kare alade leader wa ni sugbon ni sin yi bayi bi pe todi pe ha fe igiwo sibe bayi e ma gba pe jifutin oporopo won to ni kan tan fe je tan fe je ti o bo si je kan ma binu bayi
1: emi o ni gbagbo be n temi n pa so o ni pe n ti won se is legitimate ti eyan ba feel like offended o ni right lati express his displeasure in a subtle way. You understand? So only mo se so le nkan pe it to ba se pe ntan se to ba pe tori kwara ni o ah ko le de bi pe so pe fire e ti fe onu yin han aye ti mo pe n binu now e joko si ran table eyan ju e la ara yin
0: pelu ta ni
1: pelu oga won na ni of course oga won Abdulrahman Abdulrazak is our leader either they like boyo fe lo ni o APC kwara leni Abdulrahman Abdulrazak is the leader of the party. So either you like it or yes, is the leader of the officially.
0: Nkan ta won so ni pe leader ti se ogberu awon lateyin. Wo pe leader o ye kan ni kon kanuku lo wa ipo yi ni sugbon won leader ti gbeseyin pe leader bayi. Omo bi o be ma 16. Won leader ti wa gbeseyin omo kan. Bi pe o ye kan won tu awon sile ki awon gbe lo wa kini yi ni.
1: So ti ri allegation yen is not correct tori to ba se pe leader pe leyin enikan jo enikan lo eh koni tu won le koni ni ka dip ah ni the primary level he would have called them in fact o wa lara reason ta won kan to ni local government mi awon ta wa as of reps un ti won so ni pe
0: eyin na wa
1: emi o wa o
0: educated bebe sin gba kan
1: emi ko
0: mo
1: ro yin
0: kan
1: oye ri afefe sorry
0: mo yin
1: be sha so oye mo yin awon tan ero dada tan gba si mi ni olohun si mu wa si mu se lasiko to ba to n ti mo nigba won mo lo si alo ba won oyun mo lead gbogbo fe lodun lo ba won oyun pe e dakun e ja se nto mo ya ife lodun e dakun e support wa o ni lawon tin tan so mi lori afefe o na wa gbe na so pe emi na wa rep ni mo lo toro reps fun local government mi ni olohun si da mi lohun re now so I didn't die. I want to walk put and say, one year, okay, ngba ta ti mo pe bi ti nkan ti wa ni o ibi ti awon eyan dibo si ni o ye ki governor pe awon o ye ko so fa awon bo ti governor ba ti pe yin to ti so fun yin pe e mo contest o ibi ti mo lo ni o ti deny yin ni democratic right yin ni so ko need ko so fun yin pe bayi e tu gbogbo yin e lo contest e lo danra yin wo se ti gbogbo yin le ni nisin gbogbo won bo se wa yen oni kaluku won awa ta so we am value oni kaluku ara won eh gbogbo ji 15 ton so boya 1 2 3 ninu won nikan la so pe yes awon gbogbo awon to ku an fi kura an fi awon kura won ni forget so an fi awon kura won ni awa la nso wo yi adara wa mo
0: honorable
1: so to ba ntanyan eyan ma ru ni te ba tan re mo ku kan ma tara won loni Abdulrahman Abdulrazak is the leader of the party in Kwara state bi baba ba se omo eh omo na ni o jebi bo mo ba se baba omo na ni o jebi inu oro nu le a tin so yi o si better ka so nu le ke pari e tori oro politics mo so le kan all interest cannot be served at the same time ti interest en kan ba wa served o ni o mo wa ran awon yi to ku o so fo almost all the people that are there ta mo para wa ni o ko se ni ti o ti benefit in one way or the other not only them o awon eyan won mo le so fo loni pe yaya seriki o ti produce chairman ni lui o tu produce o tu nisin presently lara awon chairman yi to le ba interest yaya seriki ni eja protect e so you cannot tell me we pe in one way in the last 7 years in one way or the other you have not benefited from this government ti won ba wa nja pa won fe faya a je pe won ni fe awon tin tele won niyan tori ni bi ki won joko ka jo so o la won ton te ba won ba le benefit nbe to ba ipo ni fi awon tin tele won o ibe na ti wa negotiate fun to ya e fa awon eyan mi na ni nkan bayi and the governor that I know ko si ni owo ewo pe boya eni ntele ni eni ntele ni eni ntele ni to ba ti fi pe appointment suit stable fe ni yo ju si ni that's the kind of person is to ba se pe won ni won ma wo interest ni iru emi o ni je chairman assembly commission gba ti mo je because as at that time omo bob ni mi as at that time omo akim lawa ni mi nti won so ni e olowado ni he to ba je omo bob to ba je omo se kinu eto se ko wa leto ati je chairman se ko sobu ni se ko sobu ni he told them to their face ngba lawon tan ta ati block mi lawa awon leader wa ina ni
0: ewo nu
1: ewo loko ki loko olofofo
0: akoko a o ke dale awon leader yin ni pe abajadi awon binu ba ipeyin won lo ye ke wa pe ni te wa yon ba o ba yin wa ni
1: mo ta lo ba mi wa baba jadi lo ba mi wa o lo ba mi wa
0: bi te wa yi a lo ba yin ni
1: sorry nti mo nti ma kan so nbe yon ni pe olodun nikan lo ba tin fe da nipo
0: o lo enikan fun yin
1: of course yo wa lo awon to ba lo awon to ba lo ka won na wa attribute pe olodun lo si lo ra won ko ni di kan wa joko ni baba jadi o ni so pe awon binu si mi ba mi o ni so pe awon binu si mi
0: sugar awon binu so binu so ga yin
1: ko ba wa so mo po re la won awon na mo do pa awon po so n to ba si n bara won fa la ran arin olowa but laarin emi ati won bi ya mi da kin de wa ju center jadi kin modo bale won bi ya mi da
0: eh anti 15 ni ibi kan binu so pe won dibo ke dana di tan kede wi pe ba ni koro atawon adade bi sile pc pele kwara fowo ko ni
1: okay, one of our corny. Ah, eh, kina ba fi ko tan ba yan ba se assignment tan, kina ba fi ko senu na ba fi ko ni. E ba ma fo oko resort na ni, an fo oko whatever tan ba fe ko na ni. Of course, tan ba dibo 1 2 3 4 5 6 7 8. Ba ba ko tan tan ba ti ka. Se an ni ko kale ni. Kina fi ko?
0: An fo oko lo to ni.
1: Kina fo kina fi ko?
0: Won dibo.
1: Tan ba tan an si wa ni dibo. Tan ba ka 1 2 3 4 5. Of course, an si wa ni dibo.
0: Kaki tibuto ro pele
1: ko ani won se wa ni dibo kilo de ti won fe fun wa dibo
0: nte to so ni pe won ni wa bere to dibo yi ni eyin jimo
1: ko se ni to ni wa bere eyin igbo ni eyin jimo so ri gbogbo ro yen iro ni ko se ni to so fun wa pe won bere igbo leyin jimo n to sele thursday lo ye ka se primaries ijo thursday won ti dispatch gbogbo material fa won presiding officer won ti wa feed kan to so pe won postpone election se to ba di the following day se bi tan ti bere la na na ti tun bere ni. So they only need to go back to the field and go and conduct your election. Until when you say anything, like from 2 o'clock, if between what is a collation, my wa open in any banquet hall. If between what is a collation and declaration, oh my wa ni 2 o'clock. I say wa ni abere gbole ni 2 o'clock. But bottom so I am phantom any.
0: Iran.
1: Babalaro.
0: Honorable. Eh. Beru bayi. Share si ma beru iji tombo. Iji Bola Kale Kau PDP ati Saraki ipinle Kwara
1: Iji kini
0: Bola Kale Kau
1: eh iji wa ni won
0: ah on fe gbe yin o
1: Olorun o si ni fun won se sorry what I know ni 2019 nigbati ta ti e wa hopeless ti o si kankan ta wa hopeless ti o si kankan eh omo Kwara they saw reason to go with us they saw reason to go with us nigba ti o ti e sin kankan ta ti e ni alakole kankan ju o to ge lo now 2023 governor now said I want to assess myself o ni campaign ko si lo bi kankan o wa ni kara lu judge un pelu 4 years to n se he didn't campaign to anybody he didn't go to any local government for any form of campaign eh o mo score ni eh 34-1 ko to di pe the one to wa lori re o pada wa si o pada wa sodo wa from the court so normally ke election to de bo se mo fe se hale na ni e but n to important ju ni pe ara Kwara they should look and look at the reason why they have to go with us
0: kan wo idi
1: kan wo exactly
0: tabo to me kan wo edi etabo to me eleyi te se pe esan wo osu ni 2019 ton gba ni pinle ikun wa gba pinle Kwara kan wo awon di bayi
1: ki lo so won gba kini Kwara
0: eni osu ni won san ni pinle iko lesan pinle Kwara le san gba abe so
1: se won na tun paro mo mi ni
0: e to o to ge te gba nigba na ni
1: laye we never said pe owo tan ba n gba le ko na gba Kwara o emi ni mo wa lara awon ti lo I am one of the key people to lo be we never said pe owo tan gba Kwara
0: kile so
1: o na gba leko I saw full salary ni won gba leko full salary ni won gba losun full salary ni won gba nkogi full salary ni won gba benue Kwara nikan lo ma gba percentage awon civil servant si mo tan so awon na o mo bi tara mo wa nsin nisin mo ba wa ja mo ba ni kini kan Kwara si kini kan ah koda ti 2025 or ti 2026 una ma so to de se pe immediately ni governor to approve e o ti gbagbe ni gratuity to se pe bo ba tin lo le lo ye ko mo tele olole ke yan wa je gratuity lati 2009 government ti wa wade ni 2019 2009 at state bi
0: le sunday bai
1: o ti de 2013 bai le sunday bai we are started saving to make sure that we clear the whole thing now
0: ah yen ni pe awon pdp bola kareka o won tan ra won ni abi e tan lasan ni
1: no sorry that is what they call democracy onikaluku na to ba wa loju ala na o no jade pe ka la on disise agbo na lajo wa waju olodun ni sitan gbadura pe olodun ala wa je ko disise o ṣugbọn mi mọ pe olodun o gbadura ti wa
0: ko ni gbadura pdp
1: oh yo gba o le gba sona bomi ṣugbọn ko se to wa nbe
0: ke se pe
1: kaleka we rara ati iwaju le awon bola kaleka wi na o ni bo se ri lana o ni bo se ri loni
0: o se ri lana
1: koto ni gbogbo horo adugbo won na
0: nagaka
1: be ni interlock lo lo kakiri nsin
0: ta lo se
1: ta ni o ba to wa se ta no mo si pe se interlock
0: akoko wa ti lo
1: governor wa na ni
0: honorable
1: governor alalubarika
0: kan wa le kan ba wa dasi e ko jimo e ko jimo ruko yin
2: kola alaso
0: o ya kan mo kan emu
2: eyi de mi ko be da sa ali ni ko gba ppc elekeji ni pe se ri dode ni ati nbo ojo nsoje ni o bo ti e kona re gun so na wa so en amara ali ni o determine gbugbu kan to ba sele bo yi de ri yen ala ali ni o so to ni cha yi gbe fun everybody ni ka ma de pe nkan ti kaluku ba se ni kaluku gba ni ijo ta nso yi ama odo o mo gba de mo bi so lo se lo ba wa ja o mo na ja ni o so fun to le ni ki won ti
0: e se gan fun oye ti ni whatsapp wa ah oni yo mutara lati alore won kiwa won ni apc won ni ki e lo pari gugungun to wa ni are yin won ni gomina won ni gomina won ti gbinyaju lori awon ise akanse ni atodo ti won e ko jumo
2: e ko eto oruko temi ni lokman ele lati baboku aki onarebu Femi Yusufu ifi mo fe da sinbe ni lori oro ti Femi Yusufu so lori oro salary won ni every month ko to di pe won wo ori ijoba ti won ba omo Kwara Sade o pe ti allocation ba se wole ti local government ti awon pelu ogo lodo lon every month awon mo wa di ki eyin ti wole fun omo ipinle Kwara àwọn ó dẹ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ yí ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara mi tí àwọn náà dé iye tó sẹ́kù ó wá ń yà mí lẹ́nu nítorí pé ọ̀nà ìrìn Fẹ́mi Yusufu tó ń sọ pé kò rí bẹ̀ mọ́ àmọ́ gbogbo tí kálukú wá bá ti náà ọlọ́run sọ wájú pé
1: ó lọ. lójú mi náà lẹ́sìn parí wọn mi báyìí.
0: wọn náà gẹ́jẹ́ accountability.
1: ẹ mọ
0: accountability ni o sì mọ báyìí.
1: sọ yóò wọn accountability wo ni o sì owó Kwara ò sọnù. Owó Kwara ò sì ní sọnù gbogbo salari gbogbo salari àwọn òṣìṣẹ́ pátá kò sí kan tí ó sọ pé wọ́n jẹ́ lówó lónìí kò sí òṣìṣẹ́ ẹyọ kan tí ó ní wọ́n jẹ́ lówó owó tó sì kún dẹ́rẹ́ náà gbà.
0: kò sí wàhálà. ẹ kò jùmọ̀.
2: ló ẹ tààrọ̀.
0: ẹ kò jùmọ̀.
2: àrùkọ tèmi ni patek.
0: ó yẹ mú kánmọ́ kánmọ́.
2: àmú kí ọ̀nàrìbù àti wọn àbẹ ọ̀rọ̀ òníkù látàyè bẹẹri ẹgbẹkẹ mi ọràn wa létí kò síbi tí ọnàrẹbù ti sọ pé báyìí o nítorí ọnàrẹbù máa ń tẹnu mọ ni pé báwọn bá dérí tí a mọ lò yìí fẹ ẹ má bì kí àwọn yìí pé àwọn kù tẹrù bàbá rẹ bá parí ní kẹ tó kí àwọn kù àfiyọrí ní tí a máa ń tẹnu mọ jùlọ èmi nìyẹn jẹni ẹlẹẹkejì wọn à lè lo yìí pé bóyá wọn ń kú abẹ rẹdíò wa ka iye tó wọlé lóṣooṣù fún wa njẹ tọpọ kò kọlásán àti ngbà tí wọn à ń gbọ náà njẹ wọn ń gbọ fara mi njẹ ngbà tí wọn fẹ wo ti gbọ náà àgbàdo amadi
0: Alaya Yusuf Kayode won ni
1: Alaya ko Alaya
0: Alaya Esegun Alaya Yusuf Kayode won ni ojona Amoni Sango won ni kire ba won dasi ko odun mejo bayi
1: o ti wa lara ntan fe se next nsin be ni
0: akoko wa ti lo onarebu
1: o lo
0: o ti lo
1: enikan wa bi njo ni o ni ki lo nje o ni ni governor ti wa so pe le to ba se before ko to di pe won increase kini 200 million lo to ba nku wi pe o vindicate awon ni mo ni ase lo so ase de ni so sorry governor ni 200 million ni o ku leyin gba tan san full salary at 18,000 naira tan at 18,000 naira governor si de ba ko posu mefa ti minimum wage lo 30,000 governor to an san ta ba wa san gbogbo yen tan nigba ti yin te ngba ta so pe won ni on ku 200 kini san salary pe lasan salary e san gratuity e san nisin oso osu la ma fi 150 million le sinu salary sinu gratuity oso osu
0: se honorable mo fe je eto yi mo fe ka gbe awon iwa PDP ateyin se raye ke koju won ka gbe so njoba ipele kwara e wo bi
1: ibi ni battleground wa
0: e te ka wo bae se ma raye
1: ibi na ni
0: e ka se bae ibi na ni kwara ana kwara oni atita lola se raye kin pe yin ki me ka PDP
1: ja so leta
0: awon kan ti wa bi
1: ke mi o sojo o
0: APC ti wa si di ni ka so leta en ni baye ko be pe
1: mi o ya ko wa mo mi
0: ko be pe mi mo
1: o
0: ya le fe ko bayi se
1: o ya ko o ya ko mo mi mo je fun oni time so me pe mi ko mo ni time ara mi bayi ehe olodum da si ariburu le omo dun to tin pe mi ko to di pe mo raye wa loni omo ehe so don't commit me
0: please tele na loni apara to ba di ola fun akoto te bo ada si ni kan da mo de 0.7 lo ni ipinle kwa le jo mi lo ni no bi fe mi Yusufu tonje alagajoba ibile ifelodun ni ipinle kwara to taiwo adeyemi loruko mi oh dabo
3: wait before you buy that multivitamin ask yourself is it giving your child complete nutrition

0: long long ba wa ya fi won fa nabi muhammad
1: amen
0: awa shadua fun gbogbo awon to mu ile dani fun gbogbo awon eni olohun obe latori baba wa baba masin gba toni
1: adamullah
0: hayatu ash-sheikh mustafa kamaluddin habibullah musa al-adabi olohun awa duro tin yin je mi yin ogun daada
1: amen
0: baba masin gba toni baba wa laji agba toni Olorun mo da mu yin.
1: Amen.
0: Gbogbo to Olorun ba se fun yin be ba wo leyin bayi. Olorun mo je be kun be.
1: Amen.
0: Ola Qur'anu la azim.
1: Amen.
0: Alekun ala afi ara gbogbo gba. Olorun ba se fun yin.
1: Amen.
0: Yo se ke gbogbo awon to ti lo.
1: Amen.
0: Ola la ilaha illa Allah.
1: Amen.
0: Be na la shadua fun gbogbo awon tin be ni aye awon to bi won. Olorun mo je o baje.
1: Amen.
0: Takun Olorun mo je o daru.
1: Amen.
0: Ola Qur'anu la azim.
1: Amen.
0: Ashadua fun baba wa fi olu. Olorun ba wa pelu baba o. Olorun ba wa kun baba o. Olorun mo pa baba lekun lara omo. Olorun mo pa baba fi olu lekun lara oja re. Olorun dakun gbogbo on to se fun baba fi olu. Olorun ma fowo baje kan. Ola je kan sesu wo Olorun.
1: Amen.
0: Atoro be fun baba fi olu. Alaanu ni. Olorun ma so baba wa shaanu awon na. Ba wa shaanu awon ma baba fi olu. Ola la ilaha illa Allah.
1: Amen.
0: Baina la shadua fun gbogbo awon ti ma fun wa lemu lori eto ashabul janna ne diamond 88.7 ya shine supreme station tawai ikani ti o lelegbe asiwe fun gbogbo eyin tem taja e ma wa polowo oja yin a reti yin beyan gbe epa to wa polowo eni yo si ma ta beyan gberu to ba wa polowo eni diamond fm yo si ma ta beyan ta ipo pupa gbogbo iwa ka to wa peresi ka to wa pe wa ka to wa pe gari ka to wa pe paki ka to wa gbogbo nteyan ta tenu je e wa polowo eni diamond 8.7 oja yin yo si ma ta wara wara aki gbogbo yin okunrin obirin tin gbo eto yi it was habr janna ni diamond 8.7 ola masa jo da fun gbogbo yin o ibi yewu tele wa yewu tele wa embe nu oko embe lori okada embe lo office yin embe nbi te tin sise ni gbogbo bi yewu tele wa ola mo ba pelu yin
1: amen
0: ah ama ya wa patapata mi danti mo joko gbo it was habr janna lajiko bi ni ni everywhere ola masa jo da fun gbogbo yin o
1: amen
0: ola la ilaha illa allah
1: amen
0: gbogbo awon agbalagba afa ti won be nu le tan ma gbo iru baba wa adajo baba wa S.O. Muhammad awon adajo daada nu ni won ti retire ama won taya oro won si ni je won tired
1: amen
0: ola qur'anu la azim
1: oro
0: won ni pa yin lekun
1: amen
0: baba wa mukaddamu agba fun gbogbo olorin atagbegbe e baba wa dambaro nunu ni dakun olom ma so le yin di lekile ola je kan sesu olom
1: amen
0: gbogbo oru won ni ngbo eto ta wa nse ah e ri pe olorun adupe fun o baba wa agba Sharafuddin Hajara afa dada awon molu abi afa awon alaanu afa olo mo saba wa pelu yin o mo je le ajara o di le kile olohun mo si jo di tabu ola qur'anu lazim baba azirki malami olo mo ba pelu yin bena la shadu afun gbogbo awon ba ngbo la baba mo rolawo ba lu lorin olo mo ba wa pelu won o ile alimi olohun mo so di le kile ola qur'anu lazim gbogbo ti baba rolawo ba lorin toro fun lorin olo mo sa gba e ta wa na toro mu baba rolawo ba lu lorin olo mo sa gba olo baba ma mari akiyin baba mam gambari baba lamana akiyin a afa wa ajanasi akiyin baba wa afa robbana akiyin awa kolori oko kafata baba wa chief imam baba wa imam wa gba fun lorin loni ati gbogbo agbegbe e akiyin o olomo sa ma shamana yin o
1: amen
0: aki baba wa mufti diyar mufti diyar akiyin pupo be na lawaki malami ubandoma imam gbogbo nigeria patapata akiyin o olohun ko ma shamana karuku wa o
1: amen
0: ateni atun be da ko to ti pe asiko yo gba wa gbogbo yin la da ko olohun na siri be dakun olohun gbogbo nta toro fun se be fa wa na ta won mo ti wa na
1: amen
0: ola la ilaha illa allah
1: amen
0: ah ni sala e maki oga ti wa ni diamond fm pa michael olaruwaju gm1 yen olodum da lerunu olodum je tu odaru ma lowo
1: amen
0: ola la ilaha illa allah be la tu ki baba wa pa oyedepo hod marketing wa niyan dakun olodum alaafi ara gugu gba olodum ba se fun baba
1: amen
0: ola la ilaha illa allah
1: amen
0: ofwa de eri olowo button ni wa tin be nwaju mi past o ni waju mi atoni orun kunkun oun ni waju mi.

0: معلمنا يعلمنا النظام
1: بابا ولاجي اغبا نوني اولم با كي بابا ولاجي اغبا افا ونوني won wa ko wa gbogbo n ti won ko wa eto ni won gbe le lori be ba keyi tan e keyi be ba keyi tan e fi we bonu e kawe ko se pe won ba yan won nipo won o ni pe yin o ke nkan kan won o ni pe kan kan kan baba yen ko wa gbogbo e
0: muallimuna yuallimuna nizoma
1: wa ba soro awon afa won ka yin bi ba n soro awon alakowe won fe yin na bonu won tori pe tin be lowo alakowe ni be lowo yin baba olaje gba gbe gugu e kale be olorun ba wa ke won
0: muallimuna
1: afa wa
0: yuallimuna nizoma
1: be ba ri tan se nkan lese ese nta koloro olaje agbanu ni
0: wa yarfa'una 'ala al'ala maqama
1: iti won ko wa ni o wa gbe wa ga de bi pe a wa nbe nbi oga a nbe nbi pe won wa na ga we lomi pe ohun da mo fe ri ohun da mo fe mo isi owo baba wa laji agba ni awon olorun fe so ni sababi
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: baba wa laji agba won tun wa nko wa won fi wa mana pe ona ni e to to ni ona ni e to danu ona ni e to gunrege nu ona ni e ti owo ninu ona ni baba wa o fi gbogbo eko wa
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: oh olo won san ile sada da baba wa laji agba
0: madala
1: ayya
0: nadhikuruhu dawama madala ayya nadhikuruhu dawama
1: gbogbo le awon eni olohun tara ti won da nkan kan po mo olohun to se pe won waye won won si sincere pelu olohun oba won bi baba wa laji agba olohun o dakun moja won le na o da horo laye laye
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: be yan ba tin rin ona gbogbo ti ma jo ma kewu baba wa laji agba be ba rin ona ti mo si abi baba wa laji agba be yan ba gbese le ah yo si sira daada pelu olohun
0: wa yahdina
1: Baya ba n soro baba wa laji agba ti soro won ti won ni bu eni kankan won ni bo so mo lu abi ko lara eni kankan baba wa laji agba won o yeye eni kan koda bi baba ba ju yen lo won si mo pe aburo mi ni
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: gbogbo awon alfa ti baba ba afa wa afa wa afa wa ni baba n pe won gbogbo awon afa ti baba ba gbogbo bo ti wu keyin o to laye yo ba won afa kan laye baba wa so fun wa pe ah emi o ba afa kankan emi na la afa koko a wa pa mo wo ni won so loko awon to so loko hun na afa ni won je ki wo to de ko to pe won wa pira won jo won so loko
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: gbogbo lala obola kan laye gbogbo onipo mo won ara re oba won kan tin tin lopo kiwo o to de koda nbenu awon onipo won wa bi suna re oba won kan laye pele ni o se
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: gbogbo oga oba won oga kan laye arin lo wa bo omo mi titi iwe omo iwe omo ta omo nu iwe ah ah oba won kan laye bo baba fe so fun wa po ba won kan laye mo abi o pe tisa to ko nko so ba laye ni bi tisa kan lo ko ko to di nto da o lo primary o lo secondary o wa lo poly abo lo university ko da bo lo oke okun lohun eyan le ko nibe oga re ni o ba won kan laye aarin lo wa o sin waju o si si leyin
0: wa yahdina siratal mustaqima
1: ah engineer ni ah engineer wa ni e o gbari gan ko sin to ba gba mu ni system ba yo ko sin to le gba mu enikan lo ga re enikan lo ko pe eleyi lo te tohun lo te baba fe kanzu e eleyi lo te ah la ilaha illa oga re ni o ba won kan laye
0: wa ya

0: bo ba wa npe emi wole keusin mo dele keusa ju e koda nbe nru awon toko safari mo ni won enikan loko wona a lo ba won kan waju o nbe o sin bere o si le sin pari arin na lo wa gbogbo to le jenu aye
1: waya hadina
0: baba wala di aba won fo na mo wa
1: صراط المستقيم
0: ويا هدينا صراط المستقيم بابا تو فونا تو دام لاينا اوني او سيدي دي اوان لاجي اغبا
1: معلمنا
0: ابا وا بابا وا لاجي اغبا
1: يعلمنا نظاما
0: وان كو وا ني غوغو اون تي جي ايتو ايتو با تي سي لي ني اوان اغبالغبا تي با پادي اي ما پي وان افا يين ني وان اي تري با فون وان baba ni bo ba kunle fun yan to n ba duro wan di ko se nkankan so ti kitan won o dide nle o ga bo ti ga tele e wo eto ba ti se gbe aye e wo eto ba ti se ti awujo e wo eto ba ti se tun le se e wo eto ba se la ilaha illallah
1: wa yarfa'una ala ala maqama
0: baba ti wo o se ti e baba ti wo ko se ti e baba alaja gba ko wa ni gbogbo nkan kupo olohun o wo la gbogbo won yin na ko de ni ti o ma ke o to yan baba si pade wan ala wo sale asimo asi kunle awon wa o awon le ya si ago ba ye tun ni won tun kunle fun ago in ti won ko wa nu
1: wa ya hadina siratal mustaqima
0: baba yen fo ona toto o fi han wa e ma rin eleyi e pade binu olohun eleyi ni erin e pade iyonu olohun e ma so bayi e pade ibinu olohun bayi la ti so e pade iyonu olohun gbogbo en baba fi ma wa
1: madala iyami nadhikuru dawama
0: ta yo fi ma wa jaye awo mo keu atomo mo keu ataromodoma aromodoma aromodoma keu a ma ran ti baba wa laji agba lo ni mo se gbagbe
1: madala iyami nadhikuru dawama
0: a ma ran ti baba ni olodum sa baba keu baba wa laji agba ati gbogbo awon alfa patapata ti won je ni olodum bi baba ti je ni olodum ni Allahumma sabba wa kewa.
1: Amin.
0: Afa iwas lam. E ma ipin pin lati kan. E salam.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam.
1: Wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: O wa afa wa gbale boni a Sheikh Ibrahim Hambali al Imam Gunia apano kasegi ewa Islam. Afa wa ahlan wa sahlan.
2: Ana o pelu in khayina lagbara.
0: E zedu al abidin a Sheikh. Wa le pa tun fi ha nkan daye.
2: Ko fi han ni pe olomo leri.
0: Wa le pa fo mo si. Wa le pe eri nkan.
2: Tori ko ha ona ofun.
0: E won ni won ko ha ona ofun. Oda nani. A Sheikh. Ibrahim Hambali. La ha se nto an wa ki nanu.
2: Alhamdulillah.
0: Adupe bolom.
2: Adupe bolom.
0: Afa wa
2: ana o pelu in.
0: Oro wa loni. Ini pe se ba wo jo afa wo ti ma lo nani e da kun bi ta fe ya se lo ninu
2: to
0: e se to se pe be ba pa na kan eni ko itu kan jade abi kini mo benu plan ni
2: se fun awon ti si
0: se benu plan ni se e wo bele ba je tun to ba die down oya iwo tun so bayi
2: awon na won o le dahun e awon ti n ba nse na ni o le dahun gbere
0: tori ko wa aye mi kilo
2: ni tori bo kan ba tin tan lo kan
0: o kan si tun ru
2: aye bu se na ni
0: aye bu se
2: olomo je ti wo ti tan be ni si
0: amen
2: ogbo ni ogbo ni sa won afa ta no se baun
0: mo se be
2: keyan wa sora bu won o ti ni di afa to ni
0: keyan o sora
2: bi o se ni fi di afa to ni keyan ma wa wa iwa wu ti o fi ju afa ta na
0: kenyo sora komo di afa to ni komo wa wa komo so iwahu to fi wa ju awon afa ta na
2: awon awon ba won ni reti sere
0: oh
2: erukan erukan so ron gba ta nbo wa nisi oni bi makati da to wa ti gbogbo bi to dam kolon je ti wa yi na ko ma jo buruju bayi lo
0: allahumma amin
2: ko si ba wa tun se
0: amin o
2: oni bi eyan ba wonu ijoba nigeria abo wonu nigeria to ba je wali yi olohun ti o ba mura mo si downgrade
0: la ilaha illallah
2: baba ije moluabi ije ni re wonu ijoba yi ti won lo lowo loni
0: yo si ku olomo yo si ku olomo luabi yo si do mo jati jati
2: ko be ni olohun de be pe lodo to olohun grade re ga ko ni po lodo olohun ti yo ba lohun mo fi wa won ba won lo awon na won si jaranke
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
2: gbogbo se si teyan ba wa ni si pe bo ti e ka se la se bo ti e ka te la te
0: bo ti e ka so la so
2: ti awon ti o ni so bi o ni ju olo awon ti o se daada wo wa lo da
0: bo ti e ka se ni awon ti o lo mi ye ja fa mi fun
2: wo fe da
0: wo fe gba number to da
2: ah wo si ku ba
0: bi mo si ku ba won apa meji na meji na ni ah e ba ye tan lo lowo
2: yi
0: won a se pa
2: ni mi mo ni abi kun mama won ti mo gbe tan order si
0: be ni bo ba ti se tan meeting ni won tun wa se nju pe e ja yanju e ni ara ke ma ke ngba na ma nko ta la mu mi na mo ta won lodo ti yin nu
2: mo sa mo awon lo qur'ani te
0: ki lo kan won la won lo qur'ani kan ni
2: bi oro de yi inu aye gan elomi ta le ko olohun ni lu to na wa ke se pori je ko ri mo ko si ni nkan kan ama ko ni du bi ta won yan ba nlo to da eni ga ja mo da ogbe ru ni
0: ja ba gbogbo e je
2: ah ti eno si ti baje tele
0: ti e ti baje
2: ti e na ni wi
0: si e ti baje tele
2: boro oye ti ri nu ka to a pe ko a da kala fo wa ri sinu e eyin ti won wa ba ipe nkan baje ta fi yin tun te nje bi iyo
0: te nje iyo te fun kan ti pe obe ya se wa te ba yin wan ni e fi odi
2: e si eyin afa e wa je iyo mo e wa njororo
0: la ila illa allah
2: ororo si lana si nkan
0: iba nkan je ni
2: eh wo to se kono fun opo yan te ba ngbe o wa yanu o wa so be won o ti je be mo bi ti jo won o nto koro se lo mi mo ko ba yan o
0: afa e wasla
2: na
0: eru olohun kan tori pe awuju awon afa o ye ke yan mo kanu keke ko ma ru pe wo olohun bo lati wa bo la bo la fun wa bara wa eru olohun kan mo ro pe oro dija laarin won ati en ti mo pe ko lo bu yan
2: ah
0: ngba ti o wa so ah mo copy e kale nbenu nbe lori phone mi ko le delete oni ah koda oni Alhaji Buhari nu kosemi mi padi e ri a jo pade mi kan ta ba pe abi obinrin da wa po abowo lodo wa go ngba pa wo kale oni won pade won ri leyin pe nri won bayi lori screen o pari eyin na le ko fun mi eni lo bu won eni lala si won
2: ah sawon kan tun mo ko
0: ah won ko fun won laye loni
2: na ke ti e wi
0: ah ah emi mo so be fun yin be lori phone mi ko le delete afi tin ba delete e
2: eh aye si ti di paper ti lu jara won in to ro bi won ni mo won mo
0: ah ah
2: mo
0: afa won mo
2: mo
0: oni won o se mi emi won o pade mi kankan ri e si ni ke eyin na le ko nte ko na ni mo lo wi
2: awon kan iru kini tabi soro yin nisin awon o mo pin won ipa
0: ah
2: iru tabi soro won o mo kun won ti ipa
0: eyin te ma ko nkan ti o da lawujo laarin awa fa
2: e
0: la
2: wo dale
0: later ki tu bu bi ka fi ka ge ira se abi be ko
2: fa roka
0: ya se roka
2: mi ri ki amanti antara ani pa ni olon ti wi ka le nu
0: later ki tu bi ka fi ka ge ira se e ka so roka fi ki amanti antara e wa fa
3: fala taqitum bikafika gairo jibe
2: gairo
3: sheyin
2: ko kese bi re
3: yesuruka fil qiyamati antarahu
0: abani je so fo mama ko nkan pelu owo re ni
2: obo ni
0: to ba fi gba bairo mu
2: kontoda
0: kontoda ni o
3: la fala taqitu bikafika gairo sheyin
0: yasurruka fil qiyamati antarahu
2: o rete nanu
0: o
2: o rete nanu
0: afa e waslam oni mo kon kan ti o da nipa omo ya re eri omo keu mejo ni won ko fun opa meji awon to mo nbe awon to mo nbe mo ro pe won ko fun ni awon to mo npa re nbe o wa mu meta nu e to mo keu mejo na won ko fun opa meta o ya meta nweri ah la ila
2: won
0: tun ko yi won na ni
2: ah
0: ah eyin e kankan ni
2: ah emi e kankan
3: adaparo
2: ah
0: adaparo eni ni na zin wan belon yo ti pe un fe ko le adu awon ogba bi o ba ran yen se bu so ye ko je
2: yin se elemi n be na gugu to lo n da tori e da ni ko ma banka je
0: fala ta ki to bi ka n fe ka ge ra se in omo ya mi won o ma gbo ba tin soro ibo si gbo won so fun ha yasuruka fil qiyamati antaro mo fi hanju al qiyamah gbe
3: to ko ta ta ko ni
0: n to ko ni
3: son to ka
0: la ilaha illa
3: yasurruka fil qiyamati antarahu
0: elomi yo si fe so itan onitan koni wadi dada ko gbo kini o fe soro nipa afa ibrahima afa wa ibrahima imam
2: ko dasi mi ri o
0: ko dasa afa
2: ko sadua fun mi ri
0: o ba afa ko bere pe edakun bo le ti bere leke
2: awon afa wo ni won ko yin ko beere gbugbu e depo pe tawon ma ke wa afa ibrahima tun won wa islam tun ba gbo to pe poda alhamdulillah en bo ti ri kan kan la
4: won na ma wa wa bi won ti soro ri sohun na
2: won wa wa bi won ti soro ri sohun na okan gbe tan awon so pe a allergic ni lo bere le keu a koda ngba to bere kon laso le keu
4: a iyun ni wo wa ri so
2: iyun lo wa ri so
4: ambele oriso oriso na
2: asi wo sare
4: arabuni
2: arabuni asi wo sare gbogbo awa ta njo mo keu laye loni eto ashabu jannam so fun pe edakun edakun edakun eje ka ruko pada si ba tin babo tele tele ki lo de bayi to se pa ma wafa baba wa laje gba nsi wa si kan lo won ni oh mo be olohun adu alawa se fun gbogbo awon tin ma bendi oro ni bi pe emi atekeji mi e baba emi atekeji mi olohun mo se wa nsaba bi ri bu fun gbogbo e
4: Allahu akbar
2: se ko wa fe ri be bayi se ko fe ri be bayi
4: saba bi dere la wa jede
2: saba bi rere lorun sa wa di
4: ko awon la je gba ti
2: tora ni sota fa la fa la ida
4: ti wi ti wa ko to lo gan awon mo won yin omo la albarka ni olohun si toju yin
2: o ni se se be
4: awanu
2: la ilaha illa allah olohun o si ni se wa lo ma kewu ta wa lo pe kiri bo to pe bayi ni e so so bayi dada se re olohun obo a ba ko si ni sele
4: eyi ta ma se tan si n gbe bi so plan nikan ko si nbe
2: ah njo lati ira wa
4: boro ba ti ri
2: ma kon ti oda mo ya mi eto asabru jan na so fun yin ni diamond 8.7 loni pe kon to da nipo mo ya re bo ba so teyan lo ba ko beere lowo e enikan wa ba mi ro n fe soro nipa baba lase ni lati university mo wa ni ogbo ma ka lo mo wa fa lowo dodo baba lase rahimahullah ran ba ke baba lase akramakallah eni ni o n fe soro nipa yin on fe ko ah oni ko wa lola pelu asi olon ko wa lola gbogbo eni o si gbo to odo omo mu mo ti wa ngba ti ko to o wa fi han mi mu ni asi baba alase asi won lo olu kan ta npe ni alase ni en abajo baba alase baba alase inu ti baba ye ko kale ton ko fomo mo ti wa ri itan o
4: yo si be yo si wa kule ma
2: kule ma o kan ni ki ton tan mole ko kan ma so tan lasan
4: to du ba so ti e na ba mi inu ri oni dun
2: awon ma ri o dide
4: oju ti e gan ni okoko pon
2: ko to wa kan won mo
4: oju ti e ni okoko pon to diru won awon bi o ba so ro gan pelu bi ni omo so
2: e si be gbogbo eyin te mo pe nba na eni fact lowo e gbe fact jade e so bo ti se wa nu tira ina ni nti baba so ni e ke kaye ogbo e wi bi won ti ko kale ko mo me ebula ni pe bi e ba ti afa yin ileri igbo ohun na to wa soro pe kini bi baba ti ba won baba wa Ibrahim Hanbali Imam Gunia apa na kasege wa islam enu oro won baba so bayi pe akola in to afa ni ko kale e wa ka pe iwo to wi bayi nteni to loro so ni
4: e ma fi kun e
2: ma fi kun ma si yo kun be to ro pade olohun bo ti ye ka se laye nu ni ko ni si ja pe oh boro ti ri ni ah wo se wa wi to wi ni o pari
4: o ni pon baba enikan le ko mo gba baba ti e
2: ko sese nbo baba wa pon baba enikan wo mu baba ti e o n pon ale o wa nbu baba o n baba awon ma ri o jade
4: en to ba fe o ba fe soro npe eyan lo wa die
2: e lo wa die ni
4: inu
2: tin da wujo ru laye loni ni ni
4: ma ga ma gba nga fango
2: ma gba ngo fanga ma gba nga fango ma gbe nda fun ina ma gbe nna fun nda
4: o ti ri ni
2: e dakun gbogbo ti
4: ko da dizi ta ma ka won ko sisa le mi pe au ka ma call won ko mi si bebe
2: ba nabi na so ro wa ni call rasulullah sallallahu alaihi wasallama anabi oko eni o si gba wo pe ah ohun gba lodo afa ibrahim hanbali
4: ko da won wa nbe ngba ti won salaye
2: won tun salaye e dakun ba ti bananu ni e dakun odowo kaluku wa e ma jawujo yo baje e ma je won ma wa peru awon afa gba kowo lo wa won tin wi bayi o e wa ni nkan kan mi afike e ma ja afike e ma so nti oda afike e ma wi nti oda afike e ma wa nti o baduje afike e ma wa nti o da duru baba la simi afere lesuka en kan kan tun yin bombu oro kan ti ori be ni gbam la ba tun ma fa mara wa lowo
4: eni tin ba yin un e ti wo kini so to da tele
2: la ilaha illallah
4: njo loju esu anabi yusuf kan ko ma so ko ma yanju e
2: ah bo la wa nlo bayi
4: nabi yakubu nbele ati igbalaye re tan
0: ti Musa nbe nle
2: ayi ati bela yire tan
0: Imran nbe nle
2: ayi nbe gugu awon anabi Olorun ni ko po bonu Qurani omo yen ju en tonun wi laarin ire
0: be ni
2: koda fa bayi na tun da si
0: eyin wo ke omo ni followers ma wori
2: o ni followers sha di na wi be amo gbe ti man da ko sha ma sha di tin da ko awon fa dada run e wo so ke
0: e wo
2: ame to ni lagbaja odana loni
0: ne e ta ba wa yi
2: eh ani odagbaja
0: e ta camera ni e jo clear
2: ko wo si to pari aro yo le won na wa
0: eh
2: eh e ta won yoranju sinu
0: e si akoko ti mo si fe fo ohun la fa onirungban funfun
2: ah
0: e si yo be bunu
2: ta lo e lo si ko run gban funfun laye ale ibrahim
0: la ila ila la yo abi yo fe be bunu abi goni won a so bayi e wa fa ti mo gbe soke yi won tin ba bo ni je be yen ba so ro yen to ba gbe photo e soke yo dele ejo won tin tin bo die die bayi
2: yo nda baun
0: bo ba po were ma po were ama e wo photo afa yi won ti fe so debi pe ile ejo ya e wo bo ti se ni won si on gbe si bayi ya won ti copy e o dele ejo
2: oku le yin nu
0: oku le yin on lo manda lanu kaluko rora you are on your own baba ti wiwi ku wi nipa nikan to ba ijo mo lo abi enikan je you are on your own
2: ana Ibrahim ki lo se ti fi nja koko lo wadi e
0: ko
2: faye
0: ah ah
2: ana ummatan
0: ummatan
2: wahid kon tan lillahi
0: ana ummatan kon tan lillahi anifa man
2: yakum min almushrikin
0: shakira la'anu fi sabab wa da la surat
2: o se tafsiri re ka yo pe ah elomi gboro mi te ba se wa se ni ko dun ogbori ba
0: yes
2: elomi ni ko dun ogbori eh gbogbo awon ogbori won yen wu jade
0: kasanfani
2: le buhari ati muslim los bo loro won jeje
0: bo loro won se jato fi ni we ba la ko buhari
2: elomi elomi o mo buhari kankan fi taju ko bi
0: emi emi je mi to mo
2: e ko mo
0: buhari si ni mo gba se ha wa yi mo gba se ha
2: e ko sa koko sabu ni seria bo lori lo wa di re
0: o e wa yi un ka wa sanfani lara yin yin te ni mo je
2: mo
0: ho le ri yin
2: be nu edo olohun to ni nkan okunrin edo olohun o si to ni nkan obirin
0: ko salaye bo ro
2: se e to je tokunrin i mo need yobe e to je ti obi lara re ni di bo lo lohun o si bo na se ni eyan ju re so sadia seria lo gbe yo
0: lo gbe yo wa kan yin wo wa du
2: o ko o mo npe
0: eyin te ni mo
2: o ni nile ko ira omo dapo omo kunrin ato omo birin ti won bi won omo ya to ni seria won fi won
0: omo na gbe
2: oyan awon obirin ye ni won won ni won fi meni olokunrin ni won fi meni olobirin
0: la yi la yi
2: o bi yin wa
0: ke so fun wa eyin te ni mo
2: amo kan yi po
0: eyin ti o te pe yi mo yin ya wo eni ko ni ru e
2: ogun pinpin eyan si kewun wo le ma visit ko yen fi pin ogun
0: ina go
2: o ba o lo ko ni omo ni anabi si ni imo ti o ko ku lelede aye te ni kokko ri mo ilmu al-waraf
0: oro tan
2: ilmu al-fara'id o ni o kokko lo o won ri ni won si pe o le pa fa mi tori nto je nbe ipin pupin lo pin
0: won wa ni kile nse o ni an se an wari si ni an wari si la nse lowo
2: ipin kipin
0: lo si an wari si
2: o wa pe to o pada kan kan nbe na ni tori owo to fe gba ni awon to si mo npa re nbe
0: ni won pe se ri moto yi to je funfun ni e da fun be bata emi ni e ta fun o wa fa to wa
2: pin fa to wa pin gun o ba ti mo npa re o lo pe ibrahim o lo luru
0: o mo npe
2: doctor abiowa won mo npe
0: ah
2: dami eduka o mo npe na ba si pe wa to mo npa re edakun
0: o soju titi nbe
2: oju titi kini eno ba ti e ni mo nkan ohun gan lo ni mimo
0: ah emi o mo yi te gbe wa yi e lo odo awon afa wa
2: ni ama ari opposite kankan omi o si marun ki soku la gbelu ogede pa dake ko mo ti won wi
0: o san sanu awon oku ko olohun ko sanu awon oku ta mi elomi en o de waju oku wa ni o ti daniel
2: eh
0: iwo olohun oku mo pe ko ye mi n o si mo kankan allahu
2: akbar eh eh yun o gbe yun jade jo kan iti won wi bi raka ara kokko yin ibi kabara la kokko ni kabara le o sale awon eyan mi o gbo won ni ah enu afa bayi mo ti ko won o mo ti won wi tele
0: ya ila o si ni commission ti dodo re ba
2: ti dodo amo e gbo yun ko si sile yun ledo re
5: bo
2: lo mi no ti so po
0: eh so
2: mo wa ki won ma so po koko lo lo ka ma ko ki mele
0: ko a ko wa bi owo orun ni en ti ese yawo re
2: ah ah gbogbo eyin o sa laye
0: o sa laye eh se mo fun wa
2: bo la ti yawo won ko fe nikan pe mo fe ya 2000 mo fe ya 50000 imi ti to anka lo ah ah imi mo ko vo lo to anka alukwan lo ni aka o si ni eko kale
0: eh so yi un fun wa
2: yi un ohun la ya to gunju na alqurani
0: eh so yi un fun wa
2: gbogbo yi un be nle eh se
0: aba islam afi kaka wa ta cotton oni dun seyin ka gbe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi pe mo ki gbogbo awon baba to ti lo na baba te yeye
2: e salaye pe eni tan ba fi eni ba pe ni imam tan ba fi je imam ni ko je imam edu o sa la ye yun na
0: e so mu eyan ma tun du mo eni aba fi je na ni ko je
2: na dani won du ah iwo lo pa yi la emi lo pe alasa
0: e wa nsa e wa nsa si ra yin lori aje imamu apa o kan se gbun
2: e sa la
0: si o kan ka ti
2: e sa la ye le yun
0: na lori aje imamu
2: e gbogi e se wo pe run ri ni o ma pe ni eyin e pe e kon bi e ti pe run be ni kan ba taku so kan pe zuri lo pe won si pe aziri wo ba bere o lo be latago meta abo o ma pe o pe nira won
0: o ko wa ba ti pe nu pe baba ti pe iga ya la salati
2: ha ba mo ko
0: hayya ala salati
2: o sala ire mi o ko odo ni mo ti gbo ri
0: bo ba si ka ma e a ma se gba ta n gba boru lewewe se le le le le e wa pe ba mo ko
2: e ba mo ko ba yin wa si
0: ba mo lo mo wa ti ba ashhadu an la ilaha
2: illallah gbo te ko wa n tele mi
0: ko wa
2: ah bayi ni ah bi kan ba n be lara lara
0: yin afa won ma gba ko le ni
2: bi kan be lara ara yin lawo ah e pari e
0: imo ebu
2: eyi won o pe wo tun lo da masalasi ti ele ah pari ija ni e wa jo ma ki papo amo masalasi bata kan si keji e ti le lo da
0: mi le awon mi le se si ni masalasi o te
2: e wa ko
0: ilu ko ti oda nisin won ko doke
2: e wa lo yu aya
0: nisin le ro to olohun kan jo be ma tun ni masalasi o te
2: yu mo ya
0: la ilaha
2: ama ti tohun o kebo si won ni te ri
0: to
2: ba ti da baun
5: ina baraka kan bi
2: run ina baraka kan bi run bo lori esalaye re
0: o mo sa to awujo awa lafa ise o
2: a pe mu awa no da ti wale na ni
0: afa karimu ni ko si ma saju
2: wa to iru masjid di rara ti si nbe no so to ba kora o mi ti ra ti e lo mu ku nbe won ye ke ori yun ke
0: oke ke fun wa afebu
2: eh
0: aforo koro afi bombu oro aforo ti o tulu aforo ti o folu aforo ti o baluje aforo to ama aferi ara wa gbara wa
2: asili hu baina ahawaykum bi ase parija la ni ara ni won tun menu qurani
0: e yi gan te wa ke hun ana le mara ija yi abi le so tara yin so ku so
2: awon sura kan be na lu qurani be ban kele yi temna u khasamatul khusama e be ba kele yi ma parija ni a fe gbe nura de kankan ri a fe no wa se
0: a fa we waslam
2: na te na
0: a fa we waslam to
2: dukan
0: e ti wa to dukan e wa fe so ton omo ogota odun in ta tun ba laye nisin
2: to bi e si pe won gi lokan bi e si pe awon kan be won ta yo blala eh won o ke kan pe ni e si fi dada pe ba ti fi legba yo ku wu wo ogun ti fi ro fi le
0: won na
2: ah se e ro binu gbe lagba ni eh he no gba ka gba agba mi na dagba to tin ku lo lohun si bon gba
0: la ila ila
2: kini ni ah ebun olohun ni rogban ebun olohun ni
0: elemi
2: belemi ti wa ebun olohun ni belemi ba ti wa ni arobun ti dagba na no o si npo agba
0: tori bi o wa la fi npo ole
2: ni
0: tori bi o wa aya un bi to wa la fi npo ole ba ba da le pe o ye sun ta a le se dede mi eji
2: lojo to ti pe di olojo adi ma be dada si pade nu mo lu e agbaragba won ni daddy baba ewu isagba owu isagba mo pe mi daddy owu isagba ka to ri boy ase ti wi ko ri ewu isagba
0: ewu isagba
2: mo pe won daddy ko mo pe won daddy
0: o e yin se bo wo isagba ni mu olohun
2: o wa ti wa gede pe o ti nu gba o wa ro bi nkan ni o
0: eyin afa
2: o kan nu mo afa si ni oni kilo ti we la oni o lo ni iwo re ni ko won we la ni eru de ma ba won ni la wa ni nikan oni nu gbon o si so le o leru oni wo ti ma oni wo re
0: awa afa odo wo wa awa na nbe nu yin ba odo wo wa o awa mo ni yo yo si tun gan se ni afa kan wi
2: e ma jade oro
0: afa kan wi
2: man yusilihu al milha
0: iza al milh
2: fasad ya milh ya ulama ad din ya milh al balad
6: aya ulama ad din ya milh
2: baba na lo pe aye jo wi
6: ara
2: baba
6: na lo pe aye baba al milh
2: iza al milh fasad baba na lo pe aye si o ba de bi ga ya hajara zanni won to lo ni
0: eyin ni yo aye eyin ni yo aye eyin afa eyin ni yo aye eyin afa sa money to ni apa won agbalagba o apa won islam e ja yan o apa won agbalagba o inu awon baba tin be le unodun pelu tin sele ye o
2: ah won ko
0: eyin ko o
2: tara wa yi
0: tara won o to olorun won le ja agba o awa o to be
2: tara won agbalagba ta nwi won ti mo pa wo omo won la wa nsoro yi
0: won ti mo pe nta mo fe la nso
2: yi
0: bo ma lo pe ri eyin won ba wiro deju a baba won niko tori nu ti won odun idake ti won dake alkiyama ni won ro pe wo olohun bo lati
2: wa ti won wi ni pe atadi anama wala tatadi o fe ma faye mana iwo gun si ma
0: iwo ge lo si sonu yi
5: la inna dhalika
0: la iwo lo we iwo lo we wo to koju seyin
2: go ba mu
0: o ti won to mu ka lu pe batare mu to bo ngba wo batare se ti e to lo bo so si
2: ina ni oni we je nkan le irun iwo lo si fo bi senu yi irun ni
0: le irun va ah bi pe ti a mo nti mo ko order afa we was now
4: e no pe
0: e ja sadua fun gbogbo ile awon afa a ti sit tele
4: to
0: olo mo sa ba wa ke gbogbo won
4: amen
0: baba wa sheikh ahmed arifai abikan
4: abikan
0: olo mo sa ba wa ke baba na
4: amen
0: awon ti mo ko yan ke u lasu ba
4: awon afa
0: e ba won agbalagba lodo won ti won wa ke
4: awon mi o si kewu awon ngbo ni
0: awon mi o si kewu won wa won wa ngbo kewu lenu baba abikan
4: bi gbo won fe ju teni tin ke lo
0: afa won mo lo ni ah e be mo pe won wa si agbaye bi baba ba nko awon adajo ni won ti dajo be o wa si agbaye mo ni baba wa ni iwo joko me
4: ma gbo
0: ma gbo o wa si agbaye ni gbogbo tira won ti dajo laye
4: tin
0: mo mo mo gbo ni
4: ngbo ni enu baba mo si ti gbo
0: enu baba ni ti gbo won ko mo
4: ni ngbo da ngbo wa ya pada won ran won na ku me lo ko lagbaja
0: e ringa leni tin gbo ba dajo
4: oru won ko oru won ko won ke
0: baba wa da nboro nu won ni ti baba won ba nko awon yan ni ke won ni ore won kan wa baba wa da nboro won ma gbo be
4: lo ba se dada fun
0: won lo ore won kan wa won ni yo wa joko yo joko legbe baba baba si nko awon yan ke baba da nboro nu ni enu pe ma gbo bi baba wa omo hiya se nko awon yan ke o si da fa lohun na ba tun ke
4: to olodun wa ke awon leje gbo ba
0: e won ke
4: won si wa si baba nu gbogbo wa si baba ti tafsiri e to kiaya na ka gbo ki gbogbo je mo si ke
0: ata ara o si ha o si ha ke
4: ibele mi fi mo tun ma
0: abi ka wa gbe wa si ale lorun wa si agbaye e le para aya kan nigba 25
4: ke se pin won mo yi to kan
7: tafsiri
0: ni e je ba wa tutan mo ni oya to je ake oya mu aya mi wa mo laba
4: ka ke uta ke la nabi ta ti bere
0: na ti bere ni
4: e de pin gba to ta n soro nabi musa bo o pada lojo soro nabi suwaibu o ma salaye re e lo mi ti o lo le ke uti ke wu nbe
0: ke wu nbe e wa se to wa di to to ni e wu ebu la wa n ko lo ni ebu
4: oni wa sajara lil maluneta maluneta min alquran wa nuka wifu hun wa ma yazidu hun illa tughyanan tahwif kini tum kini sajara
0: a je fi joka a fi joka soro wa si agbaye ni
4: elomi ewu ko ewu si ti ba ma gbo yo ti ye si to ba ti ma farabale gbo o ni mi ma la tarabe
0: la ilaha illa allah
4: awa mi ngba ti oni moro le kankan wa pe to ile kin lokan lo ni tabu se seyun la wa ko si loko le
0: magaji kin loku ta fe soro re loni ah ah kilo de
4: kilo de baba se so ton almost about kewon mo ni abo ni wa se gbe se tu arin o
7: o si sajara tali mo
0: la ilaha illa
4: allah o wa se gbe ni baba so ton wa ni mo fe gbo baba yi se
7: mo
4: ni ah ah kilo tu mare mo mo agbo yi lo ton ah afa la mo afa wa yi
0: la ilaha illa allah ko si yun manisi ah ta ko tini yo ma wo bi gbadan bela
4: e ma elomi lo bi kan ni gbe lo si tafsir nisin won pada le wa le nbe ni
0: tori nti o ma wi ebu ni o ma
4: wo da pe ba fafa mi ran se
0: awon mo baba ti mo ba nbi ti won je mo fa siru won o ma ke a wa ni a
4: nti baba re ran o wa se nu
0: afa ti gbogbo olu wa re mu le ni won ma ke
4: awon ali se ti
0: mo ke
4: se ti baba re ran o wa se nu
0: wa lo ba
4: ma lo le e ba fe elomi ran se eleyi o ma tafsir nisin
0: ebu ni mbu oro koro ni nso
4: ehn mo fi ona nse ni wona ara kan lo lu kan ni so pe eyan fe ke sale fun ana ni kulu wallahu ahad ki le lo n fe wi me oni emi lo n be pe lo fe mi to be pa ba re
0: eh nkan de e wa ba ti won ran wa
4: won ni o salaye ni pe kulu wallahu
0: ahad ko yi poro won o je be
4: to won ni mo ni mo gba be ti wa ni ba salaye de ko bi
0: ye wa ko le ye wa
4: ori e bo ti o jo be pa ba re
0: emi lo n bi pe ki olohun mi ni pelu kulu wallahu
4: afa jelo tafsiri
0: afa ton wa se tafsiri lu kan
7: ko
4: fara bale fun wa oju lo le
0: eyin afa wa te ni mo eyin na nso ele ni mo e ko esaye lanfani e ma je o se pe ebu yi na ni ebe ebu na le fi jade ko se nkan kan e wa pada e ko kaluku ni ti o sanfani faye e je agbo ti o sanfani faye awon aya o mi mi nbenu le yin ko mo jana ba we e ti pe ni mi ko mi nbenu le yin ko mo vasi we e ti pe ni mo
4: bi mo merin wa ni won da ni anaba ni ki won tun pe baun
0: la ilaha illa allah
4: o si ti mo meri ma da ko de mo ka gbo le ti oni akina pin pin yanaba oni ah
0: baba ti se gbohun ni ma inu le mo ni o e wo nkan awa po bi kale wa wo eku ni wa nge ah eh o ya ji ule eh se ko di ju ni
4: wo ma pa ni
0: wo bodo pa de ni iya wa igbo ko mo ku we
4: ama won pin owo ohun ko te wo
0: ni mo e da ko ja fi mo saye lanfani e ma ja fi mama bu kalu ku ma so kalu ku lai da e ma ta ko kalu ku
4: eh njo ti e ti lo ba yan le ri pe da kun kini mo fi ki wa mo ni ke sala ile yi fun wa ni ko ri bayi iyo nko in le ri kini green
0: in lo kun kini nu mo wa ta camera si
4: ah
0: en ka gogo ma soro ah sheikh oro ta fe so loni we in wo clip kan la ilaha won fe buyan
4: gowo
0: gowo clip
4: gowo kurani ma
0: eh in wo clip kan kini ti e esayela nfani
4: o ye kulo na mata hada le wad in kuntun sodiki
0: afa
4: e
0: was la
4: yin ma ba pade ni kora pupo ki lolorun wi nbe
0: afa e was la
4: naam
0: ki gbogbo wa yan yan pata o be la todo wa ba
4: be ni
0: e ka gbogbo tin ja fa lohun toni
4: aduko gbeje
0: e ja se kese di e ja ma ran ti pe won o se wa korobo to jaka won o di wa lowo di wa lati an lo sare nu ni
4: mo si asi masiko
0: asi masiko asi mojo se pala pala temi re nse yin na ni ko si ka ma lo
4: ki la mo para

0: salamu
1: wali yolon tara
2: wali yolon tara
1: ije ni olorun re ko lolokulo
2: lolokulo lolokulo
1: ti bate yan je ko bi pa yan
2: o o
1: bi buya je na ni
2: afa wa salamu
1: olorun pelu yin
2: ba tun oluwa si
3: amen
2: ima da waka kan
1: to
2: pe yan ba nda waka ni odun gbo
1: okay
2: ke bolorun ba ji pe wa ni jaje
0: bolorun ba ti pe wa ni jaje
2: e wo waka ni bolorun ba ti pe wa ni jaje
1: ma jeje kuje

0: e darapọ mọ wa ni itakun kai lujara wa itakun ibado re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. Diamond FM.
1: Eka bo pada iroyin ekun re ni amuwa se ti gboyin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ijoba ile America ati Saudi Arabia ati ko bo iwe adin ma ni gbagbe ke Saudi Arabia yo ti ma se ado loro atejade kan to lede atowo eka tori si oro agbara ni ile America salaye pe adin ohun oni yo fun awon ile ise ile America to wa ni kaduro lati mo yuto eto na ewe ile ise America fi die mo le pa ade ohun oni yo je Caribbean le ma se uranium ti won lo fun adoloro e ga o se fi die mo le adun ohun oni lati da bobo ile mejeji sibe ni ile okere ajo NATO ti jeje po se tan ati dabobo ile Bulgaria leyin igba ti le randuku laja lati se ikolu sile Bulgaria leyin igba ti ijoba le Bulgaria ti gba lati je ki ile America lo ojo ofufu re lati se ikolu si ile Iran ile Bulgaria to wa ninu ajo EU ati ajo NATO oni agbenuso ile ise ijoba ile Iran to ni si ile okeja ki wowo bi pe tan ma gba la America laye lati se ikolu si ile Iran lati ile ohun oni won kede ile Bulgaria gege bi ota ile na agbenuso fun ile ise ijoba ohun Ismail Bahel salaye fun awon oniroyin enikeni to wa se atileyin fun ile America lati se ikolu si ile Iran oni won ri gege bi ota won si kede pe o wo daran ewe adare ajo NATO Martin O'Donnell ti salaye pe saju won se atileyin lati da bobo ile Turkey nigba to gun be sile laarin ile Iran ati ile America o tenu ko won se tan adaba on lede ti ile Iran ba fa se ko lo si papa ko tege alati leyin ile America labala eroyin ere daraya aga to so ere daraya ni alaga re Malam Shehu Odeko ti selere fun awon agbabolu ninu ko agbabolu gun agbejo Super Falcons kun gba owo tan jeje fun won leyin gba ton gba deje Wafcon 2024 amo owo ohun oni won ti san nigba ton soro pelu awon loyin Odeko soraye pe owo ohun oni won ti san latari ilana pipin amowo ile ise ijoba o ton pa Tinubu ti bolu owo na lati inu osu kejo odun to koja Odeko geje pe owo ohun ona wa gba lekun rere laipe are ajo kafu party musepe ti fiboya han pe laipe legina ile adulawo oni yo gba ideje agbaye fifa o salaye mo fa koyo ideje agbaye odun ta wa ye to pare gege bo se fohun lede o tenumo pe ajo kafu tan la le se ipade kan ti won ti pe awon oluko ni agbolu tere ta won todo kan ade se igbelewon bo se lede papa julo awon agbabolu adulawo loje agbaye to pare atati gbarade fun rija agbaye odun 2030 kan le fa koyo ninu re to lekan si awon kokona re ijoba apapo ile ye setan lati dokowo papo pelu ile Denmark aka fun pe atiku ti bu enu atoro tinubu lori owo kan to le ni bilionu ona meje leni ogun naira tan poyamo lati se atunse si awon afin aka fun pe e kan egboselu ep tele ri ti mi franke ke se sare yi ko kole de iwe ti won koranse sare tinubu latowo are trump ti ile America aka fun pe go tin awon yan meta ni ewon gbere pon lowo ninu isele gini gbe to waye ni ijoba abile orire ni ipinle oyo ni lokere aso fun yin pe la America ko bo adu manu gbagbe pelu le Saudi Arabia to ni se lo si se adoloro la ko tan aka fun yin pe are ajo ka fun pe ya pe la gbara gira dulawo yo gba edeje agbaye 2020 oni won sin oku obinrin akoko ologun ojo ofurufu le yi to wa balu ologun to lope arokotile tansi ni iboji awon ologun to wa ni ilu Abuja to eyin lo pin royin ohun e pade wa to ba di agoma abo loni fun yin agbaye wa ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara nedu okore ni lo tu royin taiwo adeyemi lo tu to ka se ti gboyin lekan si akin pe ekowo lenu se

0: ani ka ma dupe ni gbogbo igba
1: olohun gbo bi mo ba ti pe baba so nda mi lo
0: akobi e ja ma dupe ni gbogbo igba na o Jesus Christ. Tu one kilo va because ya go bi eni tin se wo kojo pe lo ni ke. Eja dupe folo ba mi alaura baba tin be ti omo be oga agba baba agba oluso agba alakoso agba.
1: Ah, ori Olorun po lori mi.
0: Nje da thank you baba God atu ti dori eto ta npe ni be bi ara ni Diamond 88.7 FM du men le lorin. Ale ka dupe fun pese aye awon oga wa mi to ti be da ti bi to de ogbon imo ati oye to Olorun gbe wo yin bi agbada Olorun mo ni je on faya ba ba dupe lowo awon oga wa ka dupe lowo oba si ta wa nje bala lopo lopo Olorun lara ba si lopo lopo e ba si lara ti wa Agobi adekata dale papapa so mo pe oro kila nso oro manage dan pe marriage ani bi oko laya ba ti wa ogbo olodum ma je ko ko ro won nbe ni oko laya oko oko ni ayaya ni ani ko ko na mo tu ro won ni da keji wi pe ogbo iyawo oko ya wa wo le ni Ada ada candidate Olodumare ba tude aroloko ya gogo ejo ogbin Ani gbolo mesaya yin na ni nte mi ma se na mu nje lowo yi E wa teti bele je ya mi leti e ka joko ka ma gbo mi were were were bo ba se pe se le nse lowo e tesi waju nu re ko ma wara ko ma sin mi A ka so fun pare bi tani we bi ba ngbo ko ma wo se ko ma so ra ni sile ja mo lowo ani ogbo omo bi ta gbe denje ejo ni we e ma ko mo si yawo e ma ko mo soko osare bi ta gbe kale sinu gbogbo omo ti won ba wa ran se ru be to ba je ibe a fori re so nje ejo ni pe ki se pe ohun na gbe san lara omo Emma wa muta muta mu wa ni iyawo e ma dija ni bi an fe yawo oko a ma dija n toto ama won kini n faja gan ta ifurasi
1: eh eni kon ye wa mu to sanu bi ya koi wa mu
0: ore wa to na fe fe yawo so won ko eni to ti fe ti yen ti koja iwo to fe fe ma ginra fe yawo
1: sanu mi pon le o
0: a ti wa gbo ati wa gbo lagbaja tini tamedo tini emi na wa be gira o wa gira tan edun wa ngira wa owo
1: ori ka ti sori ka ni loro aye o ati pe levels by levels
0: ani wa nga edun wa ngira ori baya ba bere owo ko lagbara re sugba wa nti ngba ti won be ni ta yen mo jeri today now ko jeri ako vida ba so pe ori maalu ni fe je o ma provide e we are as ire ajo yen ti so do ni gbese ni gboro awon ire ajo yen won ti so won define bara ni gboro ani iru wa be iru awon eyan be o ti so won di oju ofe ri Tori won mo pe to ba ti de it is either ko so pe o ba ri five by ba nbe yan

ntagbara re oga na ni nse akobi nse wahala nitori ko le ti arabirin yen lorun ko sadi awe sa eru re na o wa awon obirin na ko mo ya mo abura.

0: Akobi. Sebo sọmọ pe alaye instead go ma test we don pass slide ni. O ti ma ba po un se to. O ti ma pe po un se ba un na lo un wu ayen. Sugba arakunrin, arakunrin rira re, arabirin ori arakunrin. Other at last, the one sort of one could be one bear or calendar, a yellow door to the Bolude. What does that joke? Larry, I do joke. Engineering, I joke. Honestly, don't say your dark color. After many years, you are watching a Jew Lenny. You will go to Berry. Ah, you will bear commotious da. Ah, one at least one has a labro Benny. From a great party, I didn't back parties, okay, I didn't cut gimmer. Gbogbo apa tin gbe oke yan ma lo le die die die die won na kan roju ni oniwe e le ba mi soro kin ma gbo na ba bo ti kankan ba wa di oso bo ti re bo ti re boya bo ba si so ba wole aba ohun na kan fa anu gbe mo e je ma so kun si mi lorun ni na mi ma ti mo ma de wa se anyway a ma se na ni wa de roju se yawo yen alaye ogbo ofa anu fe yawo yen owo tani ko n poro lasori ogbo opada wa ri na ri alaye tin pass slide jele jele alaye tin jo kenke sowo eyin owo fo kenke o njo bo ba ti sare se bi gba ti o lo fo yo tun sare se ni opada wa ri bo sile alaye owa you just use your way. Ela mi se to ye ki tun wa mu leleyi.
1: To ba le se ko se to mo ton ire.
0: Ala ero ni ti ju ati soro. Ba do so ko ka kiri a. Mo so fun e o nkan o ye now. Won ba won friend mi na soro won ni mabuti.
1: Se yo.
0: O ba ri be.
1: Mo ton ire.
0: Papa anu fe yawo.
1: Se
0: yi. Ki da leyin leyin ni. Àwọn bọ̀dá alásọ̀tán.
1: Tá
0: àwọn èrò náà máa túyàwó ká. Àbúrúburúkú àbó ṣeré àbílẹ̀ ìyá ilé bà bẹ́ẹ̀ níbi tó wà yìí ni.
1: Tó bá mọ̀ pé kò yẹ ká
0: lọ. Àbíkọ̀ fẹ́ dá fẹ́lẹ̀ yìí ni.
1: Yẹ ká lè wọ
0: ìjọ. Mo sọ̀rọ̀ ń bá mi ágùn bíi ṣé lè bà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Tí màmá ẹ tó bá dúró bíi máa gbá ìtí ẹ̀. Ti ba tin soro eyo kan bi meta merin ni omo bi ronje sile won e ja na de ara ti pe after all mo sara gbadada fun ma be to fi sodun aso to ni e o ko de wa na ti pe ohun ko lohun da eji ka toru ti baba fi wo ewu na
1: eni ba mi nu awa se riki kibla la wa bi se idoju
0: bo lo ba fu ye lese e so fu eni tin so pe ohun da bata fe ni to lese pe kini ro ti o ba lese ti o fi wo bata ki lo ra ati pe iwo na wowo re wo bi ti nbe lowo re to olodun meni to fun so meni to fun e a so to ni nba telomi je olodun bo yo so titi ti o fi se pele ara re atawon to bi ohun gan oni mo
1: se bi ore ni adore to se bi ota mi owo ko lo ta ma fe o
0: a se wa se bo ro soju e bi yawo awon na ba na wo oro pe oko lori buruku to so fe yi won tin so be awa ogba ni la wa no ba ra e wuzi lorun pe were omo ti on la do ni bibi ti ore ni bi omo ti owulo ti on la nfa ni kankan akobi pe yawo ma di tuka nipase ebe mosa ti so eyin boy boy na eyin boy boy mo ti so ti
1: soni doti o ala o ma la ka so
0: aji alaro ga
1: ati wi pe ada ti ja
0: adi ti o le mo so n to ba ri lode re re
1: ti lo ni mama e o
0: wo bi si oro re re ti mu ga lori ga ri le yin mu ki le de fi mu
1: o fe ma se ba ka e be o
0: da e pa ta wara ni ohun yen de ma lohun a like cooling die e wa ti oko mi o si ere ti ba fe mu gari a fun mi miliki alagolo ni
1: oro to n de ni leyin
0: barbecue lo ma ra fun mi ti o ba ti je ja o ma je di e abi ko lo wa si asi bezi ni to to o ama so yi o wi ya kilo ko re omo ko re o ako lo fe se tori pe yo royin nu ile re ni ya kilo ko re o tin lo ni o wa rice lo wo ke nbe yen wa ri ni owo corner bayi wa rice o de ri elubo wa ri gari na nbe obu mi o de ani la lonu to wa tin mo gbe wa lai lo ale wa je sara lojo wonu alayo fo sita yo lo wa lai lo wa ni owo baba ejire e na lo display say at last camp yi kilo ko re ya mi le ebo re camp a camp awon refugee o pada si refuji ti le baba re lo ti pada di refuji e wa o se be awon ti won yan re olohun to si dakaluku bi o ti saye re a go bi awon woju re oko olohun mo won pada roju re re awon na won wa so fun njo ti ja de ori re de pe won ti e don lo so mo pe won fe paro ni won fi kololu o sa kololu ori e ti o pe yen won na lo ni fun e bayi nfun e bayi nfun e bayi o ko se fe yawo mi ni afi ko fa ko le fun ke o pa le ago bi o ja pade ohun na ni yawo to ko fe fe to pada wa wa le akene ha ta ere ga be ni woro wo to so ta jom ba bo to duro wa mo duro wa mo awon no be yin de won se dada ah ban ta le mi le oko to so dija lati ba ti mo ti ni pe ya o bi di tuka ah mo je yo oko bi alabi o ba sa fun to ba di la len ti ba wa nu ina room a tun sa wa sitting room anyway to ba para wa ka mi ma kitchen ah Olorun ma jala bi o pa mi. Ako bi ma re ni oro yo re ni. Nisa igbisi le lo mi. O ba je le kasa kasa sue sue yo da to gbe ni. Ako bi ma re ni. Baje yoko bi ala bi okunrin ni kilo de ga okun mi fa beju atabo in now ti o ba togi sado gan bayi ti o ba pe rin la do gan o le ya Alaegbo records Alaegbo music Alaegbo promotion adjo wa lori ategun ise mi ti be mi malaika akobi enbi ohun si wa igbere ba le die baba itura ka to ni kasakasa mi mo de le ni awo ju ri oni kasa ohun le to gizaru kiri o pa ya en gba won si wa ba won ogbon di ore re o mi so ti to da ma se tenikan se ko ni ko lori awon megidana ti mo n sara da o si ore ni abori eburu ni mo tori enikan da ti ni abo ti e se re ni ti de gboro be le o agba lo bo se lo yen le ba be ati yen ko de ma lo Sandy on the world of Utu. Ali, it was ye. Eh, I dear look well out on Sako. What did you want to do? Let me make a legend of your sinker. Kilo de Tuo, you bear. Come on, what do you make a murawa? And the kind of anybody got to go. After all, make our way. akobi mi le education te mi now ta lo mo tin so yin awa ki ni won so be si dadi won ile ta na si ti kun wala ko saye bus quarter ma iwo ko ya akobi ah olorun ko gu se ewe raga toki so pe le je ba gba obe si lorun ko de je ko nu je ni as why mi ka we yan e ba nbere lowo re se pe nikan ko lokohun duniya fangale se ti ara re ni loko ara re ni akobi n telo mi bi ko ba re ju yan lo ni ba se un ba se ri ki o ko se ri jesu kristi la e mo oro pada di ja o di tuka e de wa bi no ma la e ka ki lo de o wa man telo mi se nu okunrin o ti wa wo pe se n to fi bu emi na re alaye wa lo lewe ngba ti odari o graduate pelu obin tuntun ni o se de le mi fi o so abi won ti jo kawe ni yan o wa mu obin tuntun lowo laye laye ah okunrin wa lorun o adu ba ti jo nbe lati jo yi ki lo ti wa bi elomi o ti e mo n to kanu aye re rara rara abi o ti gbagbe ngba ti n poko re pe awon na won ma se awon na fe ma se bi oko eh da ko o n bere pe mo le mi ti n bo se oko ni wo isa aboko akeweje ti lu ila sa dele ko ni so ko pelese so ti wa ko ti wugo pe were ayin le ma bi ati pe ko si ori buruku wa o e ma ko ba wa o virus te n gbe kaakiri yan akobi ah ojura won lo ya o ni soso ko ah ojura won lo ah ya to sira won enomi si je tu ohun ro ni ja enomi o je tu ohun oja ato je tu ati ko je tu enbo ti lo we se level oko oko na pada wa level re elokunrin oda elokunrin o sia elokunrin o ni wa se eleyi te fi boko gbe se wa ni won pe igberaga ni won ba be ba ni free 10,000 ese pele pele owo ti ora le de bi ti oko le ni awa be gbe pe a si ra so te gbe mu njogbo gba eh igiza iri atan ọpọ náà tẹ ní òtó yìí tẹ ní ọjọ́ra wọn òun náà padà wá pọ̀ gílábí àti ẹ̀ wọ́n lè ṣe ìtọ́kànù àkọ́bí ìgbéraga nìgbéra sọ́lẹ̀ ìgbéraga yẹn ní òjọ́ mẹ́lòó mi ò rí bí wọ́n ti ṣe kí òfin lálùbáríkà ebi mo sọ fún yín jẹ́ òní ẹgbàgbé ni àkọ́bí pọ́kùnrin bá fi ìyàjẹ́ obìnrin yóò dá yá rẹ̀ jẹ́ wọ́n bá sobìnrin ló fi ìyàjọ́ ọkùnrin àwọn ọmọ ní ọ̀jẹ́ máa ń so lọ́jà pàápàá fún bísọ́lá ò ní ó pé gbé igbá kéde rẹ̀ kó rúgbá máa ń sùsùká fún.

0: Alo, oruko yin ati bi te ti pe yan. Egbun soke, ma je ru mi obo.
1: Mami ti to fun ni lati e.
0: Eh eh.
1: Ara mo sha no, e pritu.
0: E seun.
1: Eh, asiri ogbon kon bi te ko wa, Olorun sha no wa.
0: Ami o. Ami o. Ami o.

0: akomi yo siglo to wo glasi aba jao ani de ti olodun wa re ba tu de aro ko bi ago we so gbe ara ni ngwe gba yi loja mole kete mo gugu amo gugu amo mo gugu aburudi emi no bo jo pa mi ti ope wa ara temi danu boro meji wa ni ogba ni se le baba mi ore pa mi ore la mi ogba ni se akobi gugu ore ti saajo mi thank you very much gugu ore ti saajo mi mo ti ki awon ti se lesu leyin mi na thank you very much o ja ki owo baba samadi Rashidi Abdulyakin Mufti wa soro soro YK Alaji ti okomo Akobi o se yawo omo Abdul Samadi na doko yawo
1: congratulations
0: eh jaki eh what about what enjoy league our grandfather beyo Akobi o iko lokun la ke gbe ara agba si so lo n ba de jogodo bayi ni won aje wa e wa da aje ba mo ma di de joko mo re rin e wo ri iko lo se pelebe yi
1: bendu
0: bendu e rara o pelebe de je ki ore mi doctor engineer Tajuddin Ibrahim Tajuddin awon na ku ojo bi ti an se koja abi mo wa de ari ti do je beje ta tun pade lero eto ta pe ni me bi ara ni diamond 88.7 fm din be le lori ti ti di je beje ohun akobi a jo gbe dele ologo njo kan e je ti do je beje tunde bolude loruko temi nje o
2: bye for now
0: andupe olohun ba o so wa ti wa

0: Oh yeah.
1: Oro yin balẹ.
0: Yes.
2: Bi egula egba iyawo kajo foye gbe.
0: Bikini babu ti gbo ti ju ni pa lolo. Afefe tin fe bo ba fe akangi okola. Iran efufu lele ni se wi agba jiajia. Pastor Shanko Alaji ti gati eto. Ki gbogbo eko ma ro wobo wobo lenu eni ti Eledumare Oba fi ran.
1: Ani oro yin balẹ.
0: Yes.
2: Bi erun la egba iyawo kajo foye.
0: Awa na ko Olorun.

0: ti je na ti o se nu mura bi o se je na ti o se nu mura la siri owo kan ba tu lo ba lu fotoro si awon o wa la won fun lati ana titi di ojo sunday ose yi la won fun oda leyin yen awon yo bi an yo jiga abenogan le igbimo asofin ipinle ondo niyan o ba gbara ba gbohun soke inje mo bi o ti ri iwe orin na iwe orin fubara imo bi o ti ri orin na iwe orin oni ija do pe ogun sitan awon eyan ba wo pe ija wo lo do pe ogun owo lotan oni ko sogun mo ko so te mo bi ti wule omo oni eni ti won fa kale gege bi gomina ninu egbe APC on kawo ti leyin oni agbarijopo gbogbo egbe iyen tun gbaruku ti Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ta mo si coalition iyi ti minister folu lewa Abuja ton pe ni rainbow coalition won ti setan lati kowo ti won leyin ogege oni fa kan tele owo kukuku nu egbe olosusu owo ti se APC fun de yi ohun support brother won o fun bara lo so be ti se gomina ipinle Rivers lingi bakawo ke ni owo mi ma re fufun nene o se ma senator lingi ti ma soro a wi koko loju oloro boro lo ba gba ki loro o se lo ba ni e mo gba mi e mama ko ba mi e gba mi e mo sanu mi e mama ko ba mi ko ma sowo mi nbe mo ba ni senator lingi ki owo yin wo ni o si nbe ariwo owo mi o si nbe wo le npa senator lingi iyen senator to nso oju apa kan ni ipinle Bauchi oni dida oruko ohun ton daruko ohun si awon to dabi igba ipe won kun awon agbesunmo ni lowo oloko ohun o si nbe bi ti wule omo ohun oni ogba ti ohun gbo wi pe isele jinigbo ton ti ku awon eyan ti lo bi erinwo ti se 400 lo n ti pe awon agbimo to n ri si bi won se ma daabobo awon eyan ton si fun eni oro kan ni number to le pesi won se wa pe won si pe ni isin wa laarin awon ti n pa won agbesunmo mi awon ti n kowo jo lati lo fa awon agbesunmo mi lowo won se wa ka ko won mo eyin oloselu mo buruko senator lingin lo so be asiri ti duro alasiri tutu se elasiri ki loju awon oku awon alojanu ti n gbowo osu lowo ijoba tan fe tan lo bi egberun close to 1000 awon osise ti n gbowo osu lowo ijoba asiri won titu mo nbo won po lowo oja ngba nbade a te waju e seun te n gbo wa
1: Ferobina yona ke the good for your body say you yeah.
2: Wake up, feel strong, feel free with Ferobean. Iron for you and me. Ferobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferobean, the ideal blood builder.
3: Wow! Ewa jadun itowo didara ti new Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita egba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo Bobo 100 asara lore

eka bo pada lati ka polo oja wa o se pataki ayin na polo oja lori eto iseju ka iseju marun iseju medogun ogbon iseju bo se iseju marun le logoji kenni adelebari ti shanko alaji ntuko re lefe ti polowo awa na si setan lati fi ti wa bayi gbe ti yin laruge ati se oju opo le awa ko mo so mo pe ariyan jiyan tin gba ngboro wi pe bi aje ba na ba po lorilede Nigeria bi ikowo je ba po ba won oku atawon

0: The time is 6 o'clock.
1: Ago mefa ti lu.
2: Agbe lere egbo kileri agbe ajo je lere agbejo bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbe kini pataki eto ogbin si awujo wa bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le bejina si wa e ma da mo jina a o ni fun yin loko idi opero e je ka jo pade lori eto agbe lere ni gbogbo ojobo Thursdays lagu mefa irole ni ikane yin to ta won yo na ni Diamond 88.7 FM Ilorin agbe lere Olabash Nigeria Limited lo so ni gbowo e ebi ki wonu koro mi iwo oko inu la fi n gbe tita Pastor Shanko Alaji atoko eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise e ma mi si e

0: se pataki ka ma kira wa ka bo sori tun yin to wa agbe lere fun tirole tun ni aki wa ku bojo ojo se ri aku ogbon nu aku afomo ni e seun aku adogbon si aku ko le da ti gbogbo wa nba kiri papa julo awa agbe erokoko a aku se lotun lo si to pe ni ru akoko ojo bayi ise agbe amo po gan baba tan ra wa je lokun bakan eyin agbe ti en pese oniruru awon kan sin papa julo eyin agbe to n pese ade abopa ade to n ye malu ni o elede ni o agbo ni o eja ni oro ni o igbin ni o ati bebe lo akiwa o pipe akabo sori tun yin tu agbe lere ni kan ni Diamond FM 88.7 amo kini wa loruko gbogbogbo ma lase kan ni lati ori oludasile wa lati ori general manager layo akide to fun sata wa yi ati olowo botini wa seyi jacob akobi emi omo yin ore yi pastor shanko alaji lo nki wa pe ekro le le kan sin ke ba se mo pe ni gbogbo ojo mejo mejo emi nikan kan ni mama wa sori tun dayo kilo to ma baba be ona wa lori to lale tuni dayo o ka won ara le
1: aki gbogbo awon ololufe wa ni gbogbo ti ategun ti fe di mo ki wa ku akoko yi ati ti dele to wa na ni toyin ni eto agbelere eto kan pataki ti emi ati yin ti mo bomi ogbon kokan mo ni gbogbo ojo mejo mejo
0: be ni o
1: eto ti n la ara ilu loye ti onile atalejo si n re kokan abi meji ko e ja wa nkan bidile lati gbade tutu ni
0: e seun mo ki wa loruko ile ise Olabash Nigeria Limited ile ise ti won ma gbaruku ti wa
1: ile ise lalubarika
0: si ajo mo se ni gbogbo ojo mejo mejo
1: be
0: ni gbati akoko ba to a lo fanran ile ise Olabash Nigeria Limited ejejo nigbata pari eto opolopo awon yan lo pe
1: ibere gbodo wa
0: papa julo lori nkan ti ape kelu nipa pe ki lo ma je ire ti agbe
1: ben
0: nigba ti a ba ra gbogbo oniruru awon koro to ti woro to ti awon nkan woro ti a le gbin agbe o lori ofe lati
1: ko nkan
0: pamo fun gbegbin di akoko ojo waju mo opolopo awon eyan pe won si so edun okan won bakana onka loku so akisi le
1: ben
0: koda alebu to je alebu ijoba awon yen so
1: ben
0: e to si je ti tagbe na won so
1: ben
0: loni a mo tun ya bara kini ti a fe pe kelu ke be se mo pe niro akoko yi akoko to ge to je akoko elege julo ni akoko to je pe abo emi ati dukia o se pataki
1: bo se koko
0: akoko to da be ape enikeni gangan ofe ni gbagbo nu ara won mo
1: beeni
0: awon eyan ni gbagbo nu awon ode
1: beeni
0: turugbo gbagbo pe ode gan le so pe se ku pa won
1: mo le gbagbo de ti awon
0: awon eyan ni gbagbo ninu awon ke se gbogbo won awon eso alaabo kokan kokan so fi ma awon ara adugbo ati alejo gan idi pataki ni e ta fi fe pe kelu osin aja awon mi awon ni osin aja ati awa je so mo le so fun yin pe life ti esin kankan se bi ti wule ko mo lopolopo gba ko ba ilana esin awon esin awon ese kan ko ba mu sugbon asiri awon mi to je pe bo se je lesson na won sin lo yen lati dabo bo dukia awon
1: ben
0: ki se pe nitori pe boye ko ba ilana esin mu be ba si ni nka le ni eje eta lawon temi gangan mo yen ni ipinle Kwara won le ni egberun
1: ben
0: sẹ́yẹ́ pé wọ́n ní onírúurú àwọn ajá mo rántí pé níbi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn a sọ aja ibile
1: ben
0: loni aja oyinbo la so nipa re awon aja ogan la aja oyinbo kini ato to wa laarin aja oyinbo ati aja ibile aja gan irufe eranko oloje ni lana entirely pe ni ato ati ipele ipele lady oloyinbo ale ipe aja ni domestic animal abi
1: ben
0: awon eranko to je ipe inu ile oni won gbe
1: ben
0: ninu won lati ri ologbo
1: ben
0: inu won lati ri aja inu won lati ri awon ewure agbo awon adie bile ati awon kokokan to je pe ohun osin ti a le sun ninu ile ni taba tun wa soro nipa ore omo niyan ologbo aja ewure agbo opolopo awon kan won yi ore omo niyan ni won
1: ore ni won
0: eni ti o ba moju mo lu o le ma ko le ba mo lu se o
1: ben
0: eh ye le ba agbo sire o le ba gutan sire pepe ye adie ati be be lo mo le so fun pe kakiri gbogbo agbaye oni osin aja ti ni itewogba yato si awon orilede to je pe esin ofara mo bi ti ule komo sugbon opolopo awon orilede koda ni awon orilede alawo funfun awon ti e tun ni ofin to ro mo sisin eranko baba be be se ma lu ewure pe be nbi iyan ma gboro le ewure nbi ibo
1: ben
0: o gboro se nkan osin bo se wo
1: te yo giti te mo le ki adugo
0: ma tu oporo pa die ko gboro pa aja ko gboro pa ewure bo se je pe ni opolopo awon orilede yi awon yo nse bi ti wa te ye pe awon kan osin wa won mo rin ki bo ti wo won sugbon aiba mo bi nkan ta ba pe ni nkan osin abi eran ko koda ko je eran ko buburu ninu awon awadi mi baba be bi yan ba nkoja lo ninu gbo ti awon eran ko nla wild animal ton ba be jana eto oni mo to gboro duro fun wa ka fi koja ni o
1: lati duro won fi koja ti won
0: ni orilede wa bi yan ba dan wo be eran ko kan ba dan wo o ti derun ogun lati bo to tumo si wi pe le awon orilede ti won ti lajuju wa lo ofin wa asa wa bakan na awon ofin to ro mo itoju eran ko lopolopo awon orilede yi ati era won kan to je pe won ti mu aja won ti mo bi eni keji won
1: ben
0: elomi won ati aja won ojo sun lori bed
1: won jo je ba rin lo yo wa legbe re
0: ni won ba rin lo yo wa legbe won awon mi won a ma da sofa aja
1: ben
0: awon mi won a ma sun legbe aja won pelu en ti won ba nje ati be be lo lawon orilede kan ni e asiri awon orilede mi to je pe kafi aja dabubo dukia ati ohun ini ne awon mulokokodun irufe irube na ni orilede Nigeria bi papa julo ni awon apa bi ti awon eyan ti nigbagbo nipa kafi aja kafi shole e ti aja koko wo awon anfani wo lo wa nbe na awon aja ta pe ni aja oyinbo yi anfani akoko nbe ni pe eyan le gba bodi baba be aja oyinbo ni gba bodi o
1: gba bodi
0: elekeji nbe ni pe eni ti ba nfun aja lo nje on lo moju ki moju ara ata mo ni egbon kan ni ipinle kan won ni ile ise nla ne akoko awon ti o je awon osise won fo ile ise won ko 3 million eni ti to je pe tin ba da ko awon eyan mo ni o to gbajugbaja lorilede Nigeria ni o lele keji won wo be won ko 2 million lojo temi wa lo ki won ma fi pe egbon be ba ni ke mo se lo be ba wadi ojojumo lekan mo ko awon ode yin le mo ko won lo si police station ngbo ba ya awon osise gan mo sa fun yin pe bi nkan ba sonu ogan ra le won e si kukura

0: 100. Ayala arunje enu agolo ara egungun ati nkan kan fun won le to tuno si pe bi yan ba nsin aja atun ma din na wo ansanwo osise papa julo awon alaboku awon anfani to wa nbe ni e bakan na awon ajo oyinbo won ni eko pupo pupo abo ti won iba fi jeun tele tele o le gbe nkan fun kan fi kan jeun won yi se aja abile to je pe nto oba ri to ba ti ju fun won lawon oje bakan na ta ba nsoro yin pa aja oyinbo won je aja ti ma gbo orun pupo pupo si won si ma se alami awon oniruuru isele to wa layika ati awon iti o fe isele ninu awon adama aja yala aja abile abi aja yoruba olodun fun olori ofe lati ma orun ara eyan kokan
1: ben
0: so mo pe kaakiri gbogbo agbaye ba se po to ale ijora wa kuju wo ijora wa kirin wo ijora wa
1: orun wo le ijora
0: wa orun wa o si ijora wa ben oni yato kekeke olodun fun awon aja ni awon ebun yi pupo pupo iwon yi ni o je ka le soro pupo nipa aja ta ba so nipa aja oko owo ti so yan do lowo ni o
1: ni gidi
0: ni bi odun bi meta seyin ti ape kelu mori arakunrin kan to so mi pe ninu osin aja lo nti ko le tun ti ra moto oniluru awon aja lo wa so mo yi pe awon omo aja kan to je oniruuru so mo pe eya lo ni oniruuru eya lawon aja hun
1: ben orisirisi ni
0: ani awon to ga
1: ben
0: to dudu ani awon kan to je pe ori won ori ni nla ni won foju jo kinne hun
1: o pa awon kan ni bulldog awon kan german shepherd
0: ben won ti epo lo oniruuru
1: orisirisi
0: ani awon kan to je pe eya ti won won yi se aja nila aja keke ti ma ba yan sere nu le ni
1: ile ti ma sere nu
0: aha
1: awon randurandu e
0: ati bebe lo gbogbo won na ni pataki won ni sise hun won si ni ise pataki ti won se aje kin lo sile ise Olobash Nigeria Limited nigba ti ba wa de a te waju agbelere o
1: fun eni to ba le se

mo ti je lati le se Olabash Nigeria Limited ni agbe pe olu le se won wa ni John and Esther Shopping Complex ni agbegbe Amoyo nigbati e ka le se won kan wa ni adojuko.

0: Aviation College. As my wife be a Kalisha and Wakanto Wani Adujuko NUT Secretariat ni Agbegbe Asadam. Eto ba suma yin o ni ke kan si. Ekpon han sori number 1003581 6613. Baba be. O ma pe iwo na omo kan to po nipa awon aja.
1: Olorun fun mi lori ofe die.
0: Lagbara Olorun oba ni jo mejo si ri. A mu awon dokita awon onimimo.
1: Ben.
0: Nipa osin aja. Cho mo pe awon aja mo gboran sa.
1: Ben.
0: Papa jula awon aju ibo tan soro re.
1: Ben.
0: Ti won ba so fun aja yi pe ko joko sibe yen yo joko.
1: Yo joko.
0: Awon ile eko kan wa. To je ile ile eko aja. Ba yin ba gbo kan ma gbo fun igba koko so ma ndan ma ko won eko omo luabi beni ni bi ti won ti ma ko awon aja won yi bi won se le se papa julo ti won ba ri eni oje olowo won
1: de ti le wuwa
0: omo eni oje awon omo olowo won bi won se le se ti won ba ri alejo awon kan ti ele se fun won ti irufe ajabe ti o fi binu laarin awon eko ti won ma ko opolopo awon aja won yi oni pe abo to ba ti yato sun abo won won ni je mo ri aja kan lodun kan se ngbo nitori pe abo re o ti lu injo
1: won wa fi bonje fun
0: rara won wa paro abo re so won pe ojo kini tan fun lo nje abo tutu tan fun ko jeun
1: iye sabo mi
0: ope titi owo nje ran ti le fi su ni won lo danu ojo keji won tun fi gbe onje fun ko je leyin ijo keta to wa ri pe o da pe abo ina fi gbe onje fun mi le mo le mo lo se se wa je
1: ka won na le salaye fun
0: ara awon eko tun won fi ko awon aja to je aja oyinbo nu
1: oso wi pe oleko
0: opolopo awon yen won pe bi nba wa ti e wa ni aje ibo bayi o se ke se pe yo mo se ga kaakiri gbogbo nu rara o lara awon lana eko ti won fi ko won ni pe ti e ba ti awon aja oyinbo te eko to leko mo inu ile re ko ni se ga sibe titi ti le yi mo papa julo baya te ba se won pe opolopo wa la mo sise lataaro nigbati aba ta ba wa ninu ile ni akoko ta ti won monu ile won awon aje ibo be won yi se ga sugbon nigbati e ba ti sile kunu ile won le tan ba sare jade puru bayi ayika nibi tan ti lo se ga ni won wa lo tan ti lo se yo kutu di pe won bere si ma sere opolopo rufe awon aja bayi na si ma feran awon olowo won pupo pupo ti alejo ba wa awon olowo won wa ti irufe alejo be ba bo bata si enu ona ara awon wa awon adamo won ni e o ti alejo n ba bo bata re senu ona ti awon aja oyinbo ba ri bata olowo won won ni gbe bata ti orun re yato to je alejo won wa gbe won o gbe lonu ile won le to tun ma si pe in to ba wa wale wa bo ba de o sa wa ko o be bata re bo ba to be wa ku bata re nu ile mi opolopo rufe awon aja be awon oluwo won ni lo ma gba bata alejo ninu ile won gbogbo awon kan won yi o nse apere in ta le pe ni eko to nti oju talakan fi sori ani opolopo awon aja mi to je awon aja oyinbo to je pe won feran lati ma go si koro nibi ti awon eyan o ti ne ri won
1: ben
0: nigba ti alejo ba be wonu ogba ni o to mo pe o nbe sibi ibi ti o da
1: nbe sibi to lewu
0: awon anfani won re mo mo pe ti o ma po opolopo awon eyan lo minu ni pe ah o nje awon aja ibo imo ni nkan
1: sagbara mi o si ka
0: ba sagbara mi o gbe ori ofe wa lati fi awon onje alabode
1: ben
0: to je onje lewa lati fi ko awon aja wa
1: ti won si je
0: ti won si je
1: ti won si survive
0: aha awon ajo oyinbo a mo je okele o won a mo je resi
1: ben
0: won a mo je egun
1: won a mo je
0: ben ko si nkan ti eyan ba fi ko irufe won ti won ki nje opolopo ru apun aja bayi lati ni awon akole bi won se gba opolopo awon olowo won sile ninu ewu ninu wahala ati opolopo awon nkan mi lagbara ologun ba to ba sese ni jomejo negbati aba a tesi waju pelu alejo wa
1: dokita
0: a si oju opo sile fun opolopo wa yen lati tesi waju papa julo awa ti aje olosin aja tu je aja oyinbo awon anfani wo lo ti tara won jade baba njo je mo awon ma ja nti dowo
1: ben lowo owo gidi
0: awon ma ja kan wa to e pe 150,000 nta
1: ben
0: omi
1: omi tuju omi ju ben lo
0: ari awon ma ja kekeke mi to ye pe won ta won ni 80,000
1: awe leyan gan o tun ni category but ile tobi mo
0: wa sapere bi ru fi aja be ba bi mejo abi to bi mewa
1: ben
0: owo ni e ri pe ti pataki ti mo so mu ale kan ni e pe mo ti ri opolopo eri iyen ni pele Kwara ebe tan tin fowo re so ya pe awon ti fowo aja sinsin ko leun awon si fi ra moto awon fi se nkan to da eto je pa bamba ri re tabi ti mo le so pe a ipari re ni pe bi opolopo wa se ni ile iwosan be na la ni ile iwosan itoju aja
1: be ni
0: awon dokita to ntoju won won a ma se operation fun awon mi won a ma se toju won bo se ntoju awon eyan mo le so fun pe osin aja nkan to dara pupo pupo ni fun abu emi ati dukia
1: be ni
0: ati bi baso re ninu ile baba be kini kan ti wa na fe fi kun laarin abo seju
1: nibi bi sanku alagi ti so si wa bi lori osin aja je nti o e o se gbe kan le gege be so pe o je nti o le tun so ni do loro
0: ben
1: be kan na ni eto abo osin aja o je nti o se gbara le
0: bi si se eso lati se so o se gbara le ju eyan gangan lo
1: ha imo opolopo le mi
0: aja si ni gba bible
1: be ni opolopo le mi won o ti ko so pe sora faja
0: eh
1: o le ma pe nbi o ko se wa lale o
0: ko si se awon orisise awon ti ma sarin sagbo san kankan ki
1: won o ti de ba ti ni pe sora fa the beer of dog won ti pe le yi o se koja anytime o ti se gbekele gege be so si waju awon kan tun be tawon mo ro pe ah agbara mi o ni kan je re ah se le moju to bayi o je n to rorun mo lawon ore kan to pe won lori ofe ti won se nigba temi temi oye temi na ntele ni pe sagbara mi o le ka o se kini
0: eh
1: sugbon gba mo ri bi won se nsin mo ri ka se n to rorun ni
0: to si le mo alaafia
1: be ni
0: abo emi ati dukia ko daju
1: o daju
0: bo ti je pe olorun oba lo nso eda o o se pataki e wo je ka ma fe le se lo bayi ba ni ibere kan tabi meji te fe bere yala lati polo oja lori eto yi kini ka yo kuro nbe kini ka fikun tori pe lagbara olorun oba ni jomejo a pe ke lori rufe awon aisan ti mo se aja awon je wo ni aja le je
1: ona tabile todu
0: bawo la se le ko ile aja gan kisi ni awon ofin ati ilana to ro mo sise aja
1: be ni
0: awon aja na mo ni kadi lo si bitu won yabi won si ma gbe won lo fun check up awon dokita si wa fun won lopolopo gbogbo awon kan wa yi la tesi waju nipa re lojo mejo la se ede mare be ba ni bere kan tabi meji te fe bere e lanfani lati pe si ori number yi 08144884422 ne number te fi pe sanku alaji baba be bandagbere fawon arale
1: eski gbogbo arale patapata eku igbadun eto yi tori ajo gbadun re ni aje kankan kan bi meji nbe ipade wa tun mejo last se dumo re bele mi o ba gba awa la o ma ba la ma wa eyin na la si ma ba e se adupe
0: ti se je ma jo ta ko pade eyin ni ku emi na ni ku ajo fa ku degbera pastor shanku alaji loruko mi o odojo Major.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun mi iku o se iku fun mi pe ko iku ro mo fun mi ni lati ni kin mi ka je
3: mi o ma boju ogunlaye o ba ma di mura sile
0: mo dake ma fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o koko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

kale ku dede asiko yi e ku gbianju e ku ise lataaro e ku koleda olohun oba ninu anu e yo ku de gbianju wa lade ani se lasan ase olohun oba ta ba se nlu ni omo odun ta ba fa yo to agbara olohun adupe folohun oba toni ka duro ka ba karin ka ba ka ba ka fi akaba ti se lo sibi tawon agbagba gbe njaye oloba adupe folohun oba karin kese lola karin kese lori ite olohun oba mi tin fi gbogbo oba aje ari lu mo bi owu akiki tan alara agba ida ka bi si olohun oba mi oba eku oba tin dari afefe oba tin dari oru oba sorodi bi ibara meta oba sorodi bi ote adugbo oba soro fori tu bi ile oyin dupe folohun oba oba to fe koja afife to jin koja ajijin to gboro jowo asolo oba to tobi koja tobi ibi to tobi de baba enikan kan o le so ibi to tobi de ohun ogba o ibi to tobi de aye ogba o se ngbenu hun di asola to ngbenu adelebo oro mo tutun olohun oba mi oba ti olewiri oba ti olomo owu aron ni boba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba tin ro lese meji jade ninu aro isu nla tin ta ninu oloyun olohun oba mi ti o se daso bo oba tin bo gugu aye ti o fi jokan bro.

0: Akudede wo yo gbogbo ara le emi na ni tin to ton ni baba duro dede are dakole baba olorogbo mesan fokunrin meje ni fun obirin nile se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe a se nkan miran leyin awon nkan to le se idojuto okunrin lagole ololufe baba duro dede are dakole baba wa nbe ti obirin ba tin so fun wo okunrin wipe what man can do woman can do it better abukumbo dede nu tete ma bo ado baba duro dede are dakole iwo olomokunrin to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wu le ma gbe we iroyin ma ma ma so story legbe yawo re ma ma bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re iwo olomokunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gbogi atekanle ati se ni tigbalode e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se gbogi di champion ti mu tokunrin to birin jafafa lagbo le ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole lowo poku ni aniyan la o a se je baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomokunrin ti oko to fin roko lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede are dakole wa ja si je olowo poku bakan na a se je baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbe yawo lodede oko olohun ni pe ti lagan bo lomo ba po mo won lori ti e pe amo ma fi osan re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about to giri ali mi bye bye ma bo lati ago mesa aro di ago mefa aro le mo foju rin ju pelu emi baba duro dede are dakole awon nkan to wa le fa idakole sara omo okunrin awon nkan to le fa idakole tabi arira tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara layare o mo ja patipati bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to ro lolufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba lai se pe won jade tele be la re na won ja patipati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara ni nda wa la le olohun ni ja rogun afi se o awon nkan ti ma wa fa isan ta hu isinu ara won ni bi isan gbajuma ti ma sako ba fe ni ti ma fi melo mi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe se eyo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe se eyo ko si ma fe yo mi loju kẹyin o se yo tan ko tun dabi gba to ku titun da sinu ara funra re oku ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara a ma se awon akobo olohun ja orogun jejere olohun mo ja lo roba igbalode fi se yo to ba ti rawon apere won yi ma bo wa do baba duro dede are dakole baba duro dede lo ise daddy mommy are dakole ni ebi ri fun baba olorogbo mesan fokunrin meje ni fun obirin ofe la fi se wosan fa won eniyan nipa ka lo rogbo fun gbogbo en to ba ti rogun nile se baba duro dede are dakole oko porisirisi oko tin ko be yangan pelu oko tin ko be rice o yato si oko tin ko ebe su e wo su se ta tin ta gobina wa gba egbogi baba duro dede are dakole eti awon baba tí wọ́n ti kọjá 70-80 ń lò tara wọ́n sì ń do yege kí wá ní ìsìnwọ́ ọlọ́mọkùnrin ọtí ìju 25 ọtí ìju 30 years lọ ọwọ́ àwọn rojọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ olólùfẹ́ rẹ abúkú ní fún ọlọ́mọkùnrin wá gbé gbòógì tí ó mú ọkọ padà sí ọkọ tí wọ́n fi ń kọ́ bẹ́ẹ́sù tí sùn fi ń ta bọ̀bìnà inú àwọn kan tí mo wá dá wàhálà ìṣedédé ọlọ́mọkùnrin àjẹ̀dí a máa fà bí ìjẹ̀dí tápà bí ìdí yíyọ tètè máa bọ̀ wá dọ̀ bàbá dúró dédé a máa sàkóbà tọmọ ọkùnrin ò nílé sojúṣe gẹgẹ bó ṣe yẹ kó sojúṣe lọdọ aya rẹ yóò gbọkọ dọkọ kò nílé ìró àbùkù ńlá ni ọlọrun ò ní sa aya wa láya láya o bákan náà tọ ọba ti ń ṣẹyọ tọ orí pé nǹkan jáde bí ètútù nǹkan funfun jáde tó kí to wa fe dabi omi ta fi logbo logbo ti ma be laarin okunrin saya re I wa nsofu die die nu e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so okunrin a ma so obirin bakan na bi e da oro abi e da bule ni ba se wo obirin tete ma bo wo ba ri kan funfunfun to wa fe ma se bi igba tin ti n gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wa do baba duro dede abo nse yo wa npa o oju ara yiyun teyan fi nyunra fa ti wa fi dumo ti wa fi degbo tete ma bo wa do baba duro dede ko to de nkan mi ti aisan yi ba pe laro mo obirin pupo to ba fi le wole omo a ma sakoba debi pe ti obirin ba ni oyun to ba ri oyun ni keje won royun ni keje won ri ere igbeyawo ti won ba wa ri ere igbeyawo n ba n do osu kini osu keje o le baje osu karun ti ba wa n baje ni gbogbo igba o le sakoba teyan fi ma fe ni ti won pe ni oyun oju isalekun o wa wu yo se bi oyun ni bembe amoyun ko nkan mi ni to ba wa peju ninu ara ti won ba tete wona si olohun bo ni fare si olohun ni jo ori ti won pe loyun ju olohun ni jarugo abi se sabi e to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le ma mo bi ninu to ba soro abi to ba gufe yo mo wa da bi gba ti yan gbo fun ara re gan yo mo gbo bi gba ti yan ba ngbo run obu eyin eyin to ti baje kini e ba sele so birin miran to ba bo si sale inti un fi nje nkan olomo obirin o le ma gbe aworun kan jade ti eso orun gidi ti eso orun daada kankan be si ni latara aitete mojuto oyun oju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacterial vaginosis abi mo le yin oloyibo npe bacterial vaginosis mo wa ni Nigeria limi roundabout e bere russia muto ibe leti gbe mi baba duro di are dakole abi ke ma pe number mi yi 070-570-65491 070-570-65491 Baba duro dede are dakole na le npe tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenu so ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wasala ani rugun afisi eyin olomokunrin mi olohun obo ni ja ti bi nkan ta fin jo olomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are dakole nkan to fin jo olomokunrin olohun ni to tatenu gbo bi owo tete jade si aya wa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere ali mi ke bere baba duro dede are dakole babo wa nbe babo lorogo meje fokunrin be ba ti degere ali mi roundabout e bere baba duro dede are dakole te ba ti de ile ise russia muto ke bere baba duro dede are dakole mu wa nbe ni gere ali mi abi ke pe number mi 070-570-65491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke temi lagu sibe e ko ateranse sibe yin si fun ile si ni agbara to lohun gbogbo owo omo olomokunrin to ba ti wa gbogbo ti nso yi ma fi osan le dollar bakan na ayewo nbe fun yin ti gbalode ati gba ngun sise repete mo sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan logbologbo ti nbe laro omokunrin lo ba kere ni ti o se ko roju se to ye ko ori lara ere igbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti o gbogun koni si o koni si mara e daddy mommy are dakole ni ebiri fun mommy daddy a ni faisan lo gba ami
1: Diamond 88.7 FM.
2: Oh, bon tarigi niwa.
3: Diamond 88.7 FM.
4: Ekale sa ekweto. Si olohun mo in lati bi olohun. Tori obirin ti kojo koko esun mo fun bi osu bi mesi to ti bi mo. Igba mi wa to je pe health issue after birth. Obirin onikaluku lo ma ovaries ra health issue onikaluku after birth elomi ma fall into depression after birth so onikaluku lo ma la cessation to ma pass through to ba de ko ba bi mo tan koko yen fun ni time die tabi kon de seek medical help so to wa seek medical help a le je kan mo nkan ti o ma le se but with time kini e ma ko laro kini e ko eto

0: Nigeria tun tẹti bele je ka gbo n ti awon ti won so tai na mu wa lo kokan ejeji ka bere si ni ba won fi mara si olohun o dahun sadu ati wa na mo nbo
1: e kale olutu o komini en jona mo lati ilesha e jo mo fe so sitan en to won sele si lowo lo ba yi ore mi even though gan akini agbofinro ni ṣugbọn ko ti ma ri o kan fi lo mi ni emi go mo bi mo ṣe le da si o ni every monday every blessed monday ni o ma ri 400 na ma send e so lori phone bi card lo ṣe ma wole bi pe yan ṣe card si yan lori phone every monday 400 naira lo n de ti gbianju o ti e mi ni yan o ni ohun o mo eniyan ko si bo ṣe le mo bi pe yan ṣe card si yan lati ori phone ni pe pe yan o ni ri number eni olohun ti e kọkọ ka si o ni ṣugbọn o kan ṣe wa n le mo le mo pe ah to ba kan ṣe wa di nkan mi abo nkan kan ṣe wa ni akile ti wo na o ṣe ke sita gba to ti e sọrọ yẹn fun mi emi o ti e mere si mo le fun bo mo ṣẹṣẹ wa n tẹ rẹdi lọ lẹti mo gbọ sọsita mo ti jẹ nkan ti e sọsita ki n gbọ imọran tawọn eyan fun lori e mo ṣe ni ki n sọ sita ijọ olotu ba mi se first note mi ki awọn eyan ti e gba nimọran agbofinro lẹni yẹn na ko de ti ma ri ko ṣe pe boya awọn atẹnikan jọ ni boya afẹfẹ ra mi kaba bi yẹn gba namba o ṣa every blessed monday na ma ṣe kaadi for 400 na soon every blessed monday.

so eja dupe pupo lowo gugu en te ti ba wa da si awon ti won ti sota yi eja mu loko kan ijeji ka yan nana e ka si fenu e ko bi kan ka tun mu awon mi ta awon eyan tu ti sota alakoko ni arakunrin ti won pe awon gba 400 naira lori phone awon ni gugu ojo Monday akoko ni pe nte le sere e le pe customer service ni network provider yin am boya MTN am boya Glo am boya Airtel sha ni lori phone yin en gba call credit 400 naira e pe customer care service provider te ba nlo to ma ti send owo yi eni kan ba yin wo number to send owo yi si bi o ba wa sese e lo si office any of the customer customer provider network ten lo ba de office Glo ni en lo but a je pe MTN tabi ti Airtel e wo be lo e salaye fun won pe e n gba 400 naira lori phone yin ni bojo Monday e fe mo number wo ni n fi ranse si yin tabi ru bo ni won tin fi number yin ranse awon to le sokun fa re porisirisi o le je pe eni to ti koko lo sim iri o ti se sori phone re pe ki phone won mo ki account won mo credit ti phone yi line yi ni 400 naira every Monday eyan le set ye inu account eyan account mi o to ba ti di Monday mo fi 400 naira sori line mi ko wa je pe ni ti so line yi nu ko mo lo line yi mo ko mo si ran ti pa programming to set up sori account re yi o se se e mo gbaru lati be lori phone yin njo teni ba to wa ri pe wo ohun din 400 naira tabi to ba ran ti tabi to ba ri o le wa lo stop e sugbon ti o ba stop we eyin le mo le eyin afi ke lo sodo provider ki won le so ibi to ti se wa bo si je sugbon to se se ko je mo n salaye fun yin gege bi iriri ati pese ti mo ti se ri enikan to ti lo si mo yin ri o ti set ye sori account ye pe ko mo credit oni 400 naira every Monday anfani re le yin je yi sugbon e lo sodo an provider service provider yin won le se se kun trace eni yi won si le ba yin stop e eni to set ye up no ni o stop e service provider yin gan le mo le stop e sugbon o san ke lo ke ni record pe lo be tori ti o ba pada di nkan mi lola ko fini dabi eni pe eyin le nlu ni jibiti olohun ni je adaran o o je be yin si je lata pa be onu imi to dabi la abirin ti won pe sa won le fe oko mi leyin odun karun ta won atoko won ti pin ato ni kaluku ti lo nti ya yin bere fun ko ni topolopo awon eyin so kon ma salaye ki lo bi ki lo le fe bi eyin te jokunrin te nsoro yi ki lo le mu yin iru arawo ni yawo yin le da tele fe mu pilo ke fe fun lorun pa iru kini yawo yin le se iru yi ese wo ni yawo yin le se ti je pe pilo loku te fe fi fun lorun pa ejo isejo ara eni ka mo dai mo kule kule oro sugbon pe won o fi filo fun yan lorun pa o to keyin o fi lele tori e won si soro won so to won paro nbe won la won la won keru awon kuro ninu ile won so popo awon lo keru bota nti won bere fun ni pe sa won le fe yawo mi pataki oro nu oro tawon eyan ti so re won ni to ba je pe e fe ra yin ni suloka to ba je pe church marriage le se en lati ti follow divorce process to ba je pe court le se en lati se divorce process to ba sugbon to ba je pe loko laya bo omo ri o mo fe wona fe mi mo ri o le fi ra yin se e ma lo lototo sugbon to ba ni ofin kankan to so yin po e gbianju ke jawe te ba to jawe le to lo ori ofe ati lo foko mi iba apogun odun te ti fi ra yin le te ba jawe iyawo eni to bi te bi mo fun yin le si je o sugbon to ba je ko si n tojo be alaafia ori mi ohun mi mo ri ohun mi le fi fe ra yin ti o lowo ofin tabo won kankan nu alaafia ni fun yin e lo fe oko sugbon nikan soro kan ninu oro ti won so ti mo fe ke pakiyesi won ni pe e pe awon omo yin kale ke salaye fun won tori awon omo yin ti gbon won iso mo kekere e ji oye won advantage to wa ninu pe fe lo fe oko mi e ji oye won disadvantage to wa ninu pe ke ma fe oko lasiko yi tori pe e ti dagba ju eni ti won fe lo awon okunrin o si ma firu e lo yin ti won ba firu e lo yin sarayin o gba sarayin o si le gbe sugbon te ba loko te wa nle oko iwon ba ni ru nkan be o mo wa sodo yin mo tori won mo pe ti wa nle oko te ba je ko yi awon omo yi idi te si fe loko ti won ba ti gba ta awon omo yin ba ti gba e loko se ti ri odi idi meji ni isin te gbodo kokoko yanju ko to di e lo pe e fe lo loko yi akoko ni pe
eri daju pe ja we foko yin tabi e court na le ba ti fe yanju e ni kuni ka lu kuko je pe e ti separate e ti divorce ki divorce ke ti confirm divorce yin okan nu e keji ni pe e carry awon omo yin along pe nti mo fe sere idi ti mo si fe sere tin ba se ewu to wa nbere abuku to wa nbere ta awon omo yin ba ti lowo si alaafia ni fun yin mejeji ni ke sagbeyewo re olohun oko yin lati mo se imi to da be la rakunrin ti won lapa won le se daada awon agbalagba won ni ke pe awon iya ati baba yin ke ba won soro daada ke te won na n to ba je bi nkan la koja lati le ke ni ki won salaye fun yin ke le rona abayo olohun ara wa lowo sugbon a to ba yin gbe gbese lori e to ba di ojo wednesday to je wednesday akoko lóṣù tí ń bọ̀ lọ́jọ́ wednesday àkọ́kọ́ lóṣù tí ń bọ̀ ẹ gbìyànjú kẹ tẹ́tí sí ètò òpómúlérò àbáyín fi sára ìbéèrè tá a mọ́ fi ránṣẹ́ sónímọ̀ nípa ètò ìlera wa wọn lè bá yín fi dáhùn sí aago mẹ́sàn-án láti mọ́ bẹ̀rẹ̀ sí aago mẹ́wàá àbọ̀ lórí ìkànnì yìí náà ni ẹ gbìyànjú kẹ gbọ́ ọlọ́run ṣeéṣe kó lo onímọ̀ nípa ètò ìlera wa apostle jeremiah ajani kò sì bá ń wọ́jú tì sí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí èèyàn nù lórí ni látàpá abẹ́hùn kò ní jù bá òun lọ ẹja tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú ohun tí àwọn èèyàn ti sọ tí wọ́n ti béèrè fún mọ̀ ń bọ̀.